0: da batun sarrafa makamashin ta na nukiliya kan bukatun fararen hula a cikin kasar ta. A halin yanzu dai duk da wannan sa'in san da ake samu tsakanin bangarorin biyu, kowannen su na ci gaba da jaddada cewa batun ci gaba da tattaunawa tsakanin su na nan daram, sai dai kawai ana bukatar kawar da wasu 'yan matsaloli ne kafin a koma. Dama dai kasashen Pakistan da Qatar waɗanda suke uwa da makarbiya don ganin an cimma wannan yarjejeniyar, akwai yiwuwar a tsawaita wa'adin tattaunawa tsakanin bangarori biyun da ke zaman 'yan murna kafin a cimma yarjejeniyar dindindin tsakanin su, saboda irin sarƙaƙe da batutuwan da suke tattaunawa ke da su. Masharhanta dai na ganin cewa jan kafar da bangarori biyun ke yi wata dabara ce da kowannen su ke fakewa da ita don samun ƙarin riba a sakamakon ƙarshe na tattaunawar tasu. Kuma hakan ko kusa baya nufin bangarori biyun na da aniyar komawa yaƙi a madadin ci gaba da dambarwar su kan teburin shawara. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
1: Yanzu kuma sai nahiyar Afirka, inda wata sabuwar takaddama ta kunno kai a jihar Gombe, Najeriya, biyo bayan matakin da kamfanin kula da babbar tashar sufurin jirgin wato jihar ta dauka ya dauka na kore wani kamfanin motocin haya mai suna Gombawa Motors bisa zargin kare ka'idoji da dokokin sufuri. To sai dai kamfanin ya ce mana isa ce kawai ta siyasa. Al-Amin Suleiman Muhammad na tafi da cigaban labarin.
2: Tun farko dai kamfanin da ke kula da harkokin babbar tashar sufuri ɗaya tilo da ake kira Dan Kwambo Mega Park ne suka ba da takardar kora ga masu motocin na Gombawa Motors saboda zargin saba ka'idoji. Matakin ya tada kura inda ya haifar da cece kuce bayan masu kamfanin na Gombawa suka ce matakin korar su na da alaka da bayar da motocin sa haya ga jam'iyyar PDP karkashin tsagin Farfesa Isa Ali Ibrahim Fantami. Alhaji Mustapha Ibrahim shine shugaban kamfanin na Gombawa Motors.
3: Wannan abun da yake faruwa na cewa an kore mu daga tasha sakamakon wasu laifuffuka, to lallai ba haka bane. Mu dai abun da muka sani a matsayin mu na motocin kamfani, an dauke mu shata na PDP mun je shine sanadin wannan abun, sakamakon mun je tafiyan Malam Isa Ali Fantami iya shine, amma ba wani laifi da muka yi. Inda akwai laifin da muka yi a gaya mana shi.
2: Sai dai hukumomi a jihar Gombe sun ce matakin da suka dauka ba shi da alaka da siyasa. Dr. Sani Sabo shine babban director na kamfanin sufuri mallakar jihar Gombe kuma shugaban kwamitin gudanarwa na wannan tashar, ya ce daga cikin ka'idojin da ake zargin kamfanin ya karya akwai sayan fasinjoji da kuma haifar da rudani wajen lodi.
4: Babu wani alakan siyasa ciki, babu alakan gwamnatin jihar Gombe a ciki. Duk mutumin da ya saba doka sai ya je ce siyasan ta dagoce siyasa don ya samu sympathy na al'umma. Ba daidai bane, ba za mu bar tashar nan ya lalace ba, ba za mu bar mutane ba sa bin doka da oda ba, dole mu tsaya mu tabbatar doka da oda.
2: Dr. Sani Sabo ya ce wasu daga cikin kamfanin na Gombawa sun nemi afuwa kuma ma har an ba su dama sun koma aiki a tashar.
4: Da mun hadaka ne, wannan direban ya kawo motar suke zuwa suke aiki. Tuni a cikin su sun taru sun ce su za su ci gaba da aikin su. Sun yi Gombawa Transport a ƙarƙashin Nigerian Union of Transport Workers kuma sun ci gaba da aikin su. Ga sunan suna ta aikin su ko ina.
2: To sai dai masana da masharhanta kamar Farfesa Umar Adamu Shehin Malami a Jami'ar Jihar Gombe na cewa babu yadda za a raba wannan mataki da siyasa.
5: Kusan idan aka ji ra'ayoyin mutane akan wannan, kowa ya karkata ne cewa wannan abun siyasa ne kawai, babu wata doka da suka karya. Gaskiya yana nuna irin wato yadda al'amuran siyasa kullun suke kara tabarbarewa, suke kara lalacewa. Amma dai tsakani da Allah, duk wanda ya dubi da yadda abubuwan suka faru zai iya cewa siyasa ne.
2: Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
1: Tunan kuma bayan cikar wa'adin korar baki bakaken fata marasa cikakkun takardu a Afirka ta Kudu a jiya talata 30 ga watan Yuni, an samu arangama tsakanin masu zanga-zangar da dubban jami'an tsaron da aka baza a biranen kasar. To akan wannan batu, daga nan Binnabon abokiyar aiki na Rijana Monir Yahaya ta tuntuɓi Farfesa Rahanat Lawal wadda ta yi ƙarin haske dangane da wannan matsala da ka iya rusa alaƙar da ke tsakanin ƙasashen nahiyar Afirka.
6: Lokacin da aka samu apartheid a South Africa, an yi kasashen Africa da yawa kamar kasa kamar Nigeria da other African countries ai sun taimaka musu na samun incin kansu a between wannan period din da aka yi wannan kiyayya tsakanin takruwa mallaka da 'yan South Africa din. Africans da yawa sun je sun taimaka musu.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu barkanku da sake kasancewa tare a shirinmu na rana zango ne biyu ne da shirye-shiryen sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus sunana Binta Ali Zurmi kuma nake farin cikin jagoranta shirin a wannan zangon a jerin rahotanni da muka yi muku tanadi za a ji yadda mahukunta a Najeriya suka sanar da soke tsarin karatu na karamar secondary da babban secondary wato 6334 da ake kai harawayo a Najeriya wata kungiya dake bin diddigin kisan fararen hula da sunan addini ta ce an kashe yan kasar sama da 80,000 a shekaru 6 da suka gabata gwamnati a jamhuriyar Niger tare da bankin duniya sun saki jaddada aniyar su ta farfado da aikin madatsar ruwa ta kan daji waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin na nan tafa cikin shirin amma da farko ga labaran duniya
0: DW labarun duniya
2: Mutane fiye da 1,000 sun mutu a Spain sakamakon tsananin zafi da kasar ke fuskanta Ana cigaba da lalaban waɗanda ke da sauran numfashi mako guda bayan aukuwar girgizar ƙasa a Venezuela Masu gabatar da ƙara a Jamus sun kama wani mutum da ake zargi da hannu a kisan ƙare dangi a Rwanda Mutane fiye da 1,000 sun mutu a kasar Spain sakamakon tsananin zafi da aka fuskanta a baya-bayan nan. Jami'ai sun ce kasar ta fuskanci yanayin zafi mafi tsanani wanda ba taɓa ganin irinsa ba. Cibiyar lafiya ta Carlos III a Spain ta ce an samu aukuwar mace-mace masu nasaba da yanayin zafi na mutum 1,028 a lokacin tsananin zafin a watan da ya gabata. Adadin ya rabanya alƙalamin mutum 407 da suka rasu. Saboda zafi a watan Yuni 2025 a ranar 23 ga watan Yuni da yanayin zafin ya kai kololuwa mutane miliyan 35,700 kwatankwacin kashi 73 cikin 100 na al'ummar Spain sun samu kansu cikin hadarin rashin lafiya saboda tsananin zafi jama'a a Venezuela tare da taimako daga kasashen duniya suna ci gaba da lalaban mutanen da ke da sauran numfashi a cikin baraguzan gine-gine Mako guda bayan gagarumar girgizar ƙasa da ta hallaka mutane kusan 2,000 yayin da wasu dubbai har yanzu ba a gano su ba waɗanda suka tsira na cikin yanayi na jimami tare da fama da ƙarancin abinci da matsuguni a jiya talata an sami ceto wani yaro dan shekaru 3 da haihuwa daga baraguzan gine-gine a birnin Caracas a cewar masu aikin ceto 'yan ƙasar Jordan da suka kai ɗauki Girgizar kasar mai karfin maki 7.2 a ma'aunin Richter da kuma amo na biyu mai karfin maki 7.5 ta kasance girgizar kasa mafi muni da aka samu a tsawon tarihi a kudancin Amurka. Kungiyar Tarayyar Turai a yau Laraba ta sanya harajin Euro 3 akan kananan kaya da aka yi order su ta yanar gizo a wani mataki na dakile abin da ta kira wani matsayi na rashin adalci na gogayyar cinikayya. Daga masu sayar da kaya ta yanar gizo musamman kamfanoni kamar Shein na China da Temu da kuma AliExpress wannan na zuwa ne yayin da aka sami karuwar kananan kayayyaki da aka shigo da su cikin Turai wadanda a baya aka daukewa haraji karkashin dokar cewa duk kayan da kudin sa ya gaza euro 150 ba za a biya masa haraji ba amma aka shigo da kayayyakin da kudin su ya tashi daga euro biliyan 1 da miliyan 400 a shekarar 2022 zuwa euro biliyan 5 da miliyan 800 a 2025 hukumar tarayyar turai wadda ke sa ido kan manufofin kasuwanci na EU ta ce matakin zai hana kamfanonin waje masu sayar da kaya ta yanar gizo ci da kuma kamfanonin gida masu sayar da kaya a shaguna sannan zai hana shigo da kayan da basu cika ingancin wato sharadin inganci na tarayyar turai ba a watan mayu da ya gabata sai da aka yi wa wani kamfanin China tare euro miliyan 200 saboda shigo da kayan da basu cika sharadin inganci ba cikin kasashen turai da suka hada da kayan wasa na yara kamar tsana da kuma kananan kayan latroni to labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW masu gabatar da kara a Jamus sun kama wani mutum da ake zargi da hannu a kisan kare dangi da ya auku 1994 a kasar Rwanda inda kallaka mutane fiye da 1,800 'yan kabilar Tutsi da kuma 'yan Hutu masu sassaucin ra'ayi tana dama Jamus ta hukunta wasu da dama da ake zargi da hannu a kisan kare dangin a karkashin tsarin hukuncin wato tsarin hukunci na kasa da kasa da ya bada dama ga kotuna a kasar su gudanar da shari'a kan wasu manyan laifuka na kasa da kasa ko da kuwa aina aka aikata laifin mutumin da aka kama a tsakiyar jihar Hesse da aka yi wa lakabi da suna Innocent S ana tuhumarsa da bada umarnin kashe mutane 25 'yan kabilar Tutsi a lokacin da yake mataimakin magajin gari na Kayovev da ke arewa maso yammacin Rwanda. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya Amnesty International ta ce rundunar sa-kai ta RSF a Sudan ta aikata laifukan kisan gilla da cin zarafin bil'adama a birnin Alfasha a yakin da take yi da sojojin gwamnati. Mummunan yakin basasar na Sudan tsakanin sojojin gwamnati da RSF wanda ya faru tun shekarar 2023 ya halaka dubban jama'a da jikata wasu miliyoyi. Wani kwamitin bincike mai zaman kansa na tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Fabrairu ya ce laifukan da aka aikata a harin da aka kai birnin na Alfasha a arewacin Darfur na ɗauke da dukkan nau'o'i na kisan kare dangi. To ƙarshen labarin duniya kenan a halin yanzu.
1: Wanda Abdullahi Tanko Bala ya fassara ya kuma karanto mana daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW harkokin yau.
1: To a cikin harkokin namu na yau za a ji kotun kolin Amurka ta yi fatali da yunkurin shugaba Donald Trump na kawo ƙarshen tsarin baiwa duk wanda aka haifa a ƙasa zama ɗan ƙasa kai tsaye. A bugun shirye-shirye muna tafa da shirinmu na abu namu maganin akwaɓemu da kuma shirin darasin rayuwa. Amma kafin mu je gare su za mu fara ɗauko tushen rahotanninmu daga tarayyar Najeriya. Inda gwamnatin Najeriya ta sanar da soke tsarin karatu na GSS da SSS wato shekaru uku a ƙaramar sakandare. Da kuma uku a babban secondary a kasar inda a yanzu ta bullo da sabon tsari da dalibai za su kwashe shekaru 12 suna karatu wannan ya kawar da tsarin karatu na 6334 da tun a shekarar 1982 ake amfani da shi a kasar kan cewa ya gaza cimma bukatunsa tuni dai wannan ya sanya mai da martani musamman ma daga malaman makaranta a kasar wakilin mulki Abuja Wais Abubakar Idris na dauke da karin bayani.
3: Sabon tsarin karatu ne da ma'aikatar ilimi ta Najeriya ta sanar wanda ya karkasa karatun bokon ga daliban Najeriya zuwa gida uku wato karatun dole kuma wajibi na share fage da kuma mataki na zurfafawa sannan sai karatun manyan makarantu na jami'o'i da kolojijin ilimi a jire kuma tilas yara za su kwashe shekaru 12 cirne suna karatu a kasar kafin su shiga jami'a da manyan makarantu. Ministan ilimin Najeriya Tunji Alausa da ya sanar da wannan sabon tsari ya ce gwamnatin ta gano cewa tsarin karatu na bai daya na shekaru 6 a primary 3 a karamar secondary 3 a babban secondary da 4 a jami'a ya gaza cimma manufarsa da ta sa aka bullo da shi shekaru 44 da suka gabata.
4: We have an entire ecosystem.
3: Yace daukacin tsarin da muke da shi na ilimin ne ke bukatar a saro masa da wani sabon tsari na ci gaba. Domin an bar wagegen gibi saboda tsarin da muke da shi kuma ba wanda ke kokarin cike wannan gibin don haka muka dauki wannan kuduri na mu tabbatar da makarantunmu sun zama wuri na samun ilimi da rayuwa inda dalibai za su yi karatu malamai kuma suna koyarwa mu samu bunƙasar al'umma. Ma'aikatar ilimi ta Najeriya ta bayyana cewa alƙalluman da ta tattara ya nuna cewa Najeriya na da makarantun primary 80,000 amma kuma kananan makarantun secondary 15,000 kadai ake da su duk da cewa akwai yara miliyan 24 da ke shiga makarantun primary miliyan 4 ne kadai ke kammala karatun secondary sauran miliyan 20 ana barin su suna gararan ba a matsayin yaran da ba sa karatu. Professor Lawal Garba Sani malami ne a fannin ingancin ilimin boko a cibiyar ilimi ta tarayya ya bayyana fahimtarsa akan wannan canji da yace a hangensa akwai alheri mai yawa.
5: Yaro zai fara karatun shi ne tun daga shekara 6 zuwa 7 ya shiga primary har ya wuce zuwa jami'a ba tare da an samu wani tsaye ko kowace tangarda ba. Yaro yana gamawa za ga cewa ga takardun shi na gama karatu na kammala karatu ga kuma sana'an da ya rike a hannunsa ta yadda idan aka ce mai zo ga aiki a waje kaza zai ce a ba da shi ba.
3: lokacin manhajar karatun boko na Najeriya ne dai aka yi wa garan Bawul a wannan sabon tsarin. Duka kokari na tabbatar da samun ilimi da koyon sana'o'i domin jefar tsuntsaye biyu da dutse daya ga daliban Najeriya kamar yadda ake a wasu kasashe da suka ci gaba. Amma ga Malam Hassan Sardauna, masani a fannin ilimin boko a Abuja, ya bayyana cewa
6: kafin can san da muke yara akwai abin da ake kira class 7 na shekara 7 a primary, sannan kafin wannan ai su middle school. Duka wayannan tarihi ne ake sauyawa na tsarin karatu da yake tafiya da zamani. To wannan ba karamin da baibayi za ta yi wa ilimin Najeriya ba, musamman daga primary zuwa secondary. Za a zo da wani abu sabo ne wadda sai an koya a wannan duniyar ta yau din nan. An riga an wuce wannan irin tunanin mutane a ce duk lokaci ana sauye-sauyen da babu dalili.
3: Rayuwa dai sun sha bamban a tsakanin iyayen yara a Najeriya waɗanda su ne kai tsaye abin zai shafa. Mafi yawansu ma har yanzu ba su kai ga fahimtar wannan sabon tsari ba, domin suna masa karatun ta nutsu ne su san inda aka dosa. Wai Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To har yanzu muna a tarayya ta Najeriya, inda yayin da matsalar tsaro ke kara kamari, wata kungiya da ke bin diddigin kisan fararen hula da sunan addini ta ce an kashe 'yan kasar sama da 80,000 a shekaru 6 da suka gabata. Rahoton ya ce yawan waɗanda barayin daji suka hallaka ya ninka gida 4 na kisan da mayakan Boko Haram da ma na IS suka gudana a shekaru na wannan bincike nasu. Daga Abuja, Ubala Musa na dauki da ƙarin bayani.
7: Rahoton da ke zaman irinsa na farko da ya mai da kai bisa kisa cikin sunan addini da ya yi ce 'yan Najeriya 79 ne aka hallaka cikin kasar daga shekara ta 2020 zuwa 2026, ko bayan wasu kusan 35,000 da aka sace a shekarun guda 6. Kuma mafi ɗauka ta hankali ne cibiyar da ke ƙirarin bin diddigin na 'yancin addini a nahiyar Afirka da ya na zaman ɓarayin daji da mafi yawan suke zaman ƙabila ta Fulani, kuma ke ƙara bayyana cikin sahun gaba bisa kisa da ma satar al'umma. Kuma yawan kisan da cibiyar ta ikirarin barayin daji sun aikata a shekarun guda 6 da ya kai 1,118, a yan kuma da kungiyoyin Boko na Haram da ISOP suka hallaka mutane guda 4,000. Adadin da ya ninka gida 4 ya kuma fitar da girman arawa ta barayin dajin cikin kisa da sunan addini a daukacin tarayyar Najeriya. Cibiyar ta Observatory for Religious Freedom da ta ce ana kai hari kusan sau 7 a kowace rana da kisan abin da ya kai mutane 35 a cikin tarayyar Najeriya a shekarun 6. Kuma a inda aka shi kiristoci 28,000, musulmi 113,000 aka hallaka a rahoton na cibiyar. Rabaran Emmanuel Ozumba na zaman daraktan ilmantawa na kungiyar kiristocin tarayyar Najeriya ta kan.
8: Waɗanda suke neman tayar mana da hankali suke kawo tashe-tashe hankulan nan suke haɗa kan mutane su zo su kashe krista nan su kashe musulmi a can, domin a ce a musulmai ne suka kai hari suka kashe krista, ko kuma a ce krista ne suka kai hari suka kashe musulmai. Wannan ba shi ne maganan ba. Maganan ɗin shi ne ya kamata a duba su wane ne waɗannan makiyan ƙasar Najeriya ke kai hare-hare a wurare daban-daban, a Zamfara, a Katsina, a Kebbi, a Plateau, a Benue, a Bakwara. Waɗannan mutane nan su ne makiyan Najeriya.
7: A cikin sunan addini ne dai dama aka yi tsohon baki da kafar kasashe na waje a cikin tarayyar Najeriya. To sai dai kuma rikicin da ke cikin kasar a halin yanzu. Kuma a tunanin Usman Baba da ke zaman shugaba na kungiyar Mayatti Allah da ke kare muradu na Fulani, ya wuce da sanin addini ya zuwa ga tattalin arziki da ma zamantakewa a kasar.
9: Shin wannan cibiya da suka yi wannan ƙididdigan alƙalamansu kuma ya bincika 'yan sa kai su kuma a ƙididdigan nawa ne mace-mace da ya faru daga aukuwansu? Kashe-kashen akwai na 'yan ta'adda wanda suke yi don addini, akwai na ɓarayin shanu da masu satan mutane wanda akan samu matasan Fulani a ciki, to akwai kuma na su 'yan sa kai wanda su yawanci kuma sukan kai ma Fulani ɗin ne da ƙoƙarin ramuwa da tsammanin cewa Fulani su suke aikata musu ire-iren irin waɗannan abubuwan. In ka duba rayuka da aka rasa a Katsina da Zamfara, an rasa su ne don aukuwan ire-iren irin waɗannan abubuwan.
7: Wata ƙididdiga ne ta ce a ƙara ɓarayin dajin 30,000 ne ke a dazuka kusan 1,000 da ke a tarayyar Najeriya, suna kisa suna kuma karɓar fansa. Yahuda Getso da yana cire cikin batun tsaro kuma ya ce da akwai bambanci a tsakanin kisa irin na masu haƙida da masu na neman dukiya da ke a tarayyar Najeriya a halin yanzu.
10: Akwai haɗari matuƙa ga wanda zai iya aikata laifi bayan kwana 3 ya yi tafiyar da za ta iya kaiwa kilomita 4,000, kuma wanda yake rayuwa a wasu gurare waɗanda ba ka da tabbas. Ya fi haɗari ya miƙa makami a hannun jahili fiye da ka ce wanda yake mai ilimi.
7: Najeriya dai yana da nisa ƙorin tunkarar annobar. da ke daukar launin addini da kabila abubuwa guda biyu da ke zama mafi hatsari ga makoma ta kasar a cikin sunan addini da kabila ne dai aka likitan kiyashi a Rwanda a shekarun 1990 Ubala Musa DW Hausa daga Abuja a Nigeria
1: Tuma dala masu sauraro kada ku sha'awa wadannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na DW a cikin shirin mu na rana tare da ni Binta Aliyu Zurmi kuma za a iya kasancewa da wannan shirin kai tsaye a shafin mu na YouTube DW Hausa da babban shafin mu na internet dw.com/hausa kamar da shafin mu na Facebook kafin shirin ya ci gaba bari mu dan numfasa

0: To yanzu bari mu je jamhuriyar Niger inda mahukunta kasa ta da bankin duniya sun saki jaddada aniyar su ta farfado da aikin madatsar ruwa ta kan daji wata babbar tawaga ta bankin duniya garkashin jagorancin daraktan yankin yammacin Afirka da tsakiya Mr. Shakib Janani ta yi zaman aiki da bangaren hukumomi na Niger don gano matsaloli dake kawo cikas ga ci gaban wannan aikin wakilin mu dake mai Salisu Bukari na dauke da rahoto
1: A cewar jagoran tafiyar Mr. Shakib Janani, daraktan bankin duniya dake kula da yankin yammaci da kuma tsakiyar Afirka. Tattaunawar ta bada damar yin bitar manyan matsaloli da aikin ke fuskanta da kuma hanyoyin da ake ganin za a bi domin hanzanta aiwatar da shi, wanda bayan da ya tattauna da ministocin sufuri da na kuɗi. Mr. Janani ya kuma sake nanata alƙawarin bankin duniya na tallafawa ƙasar ta Niger wajen cimma wannan katafaren aiki da Niger din take fatan ganin ya kammala.
2: On a passé en revue tous les obstacles qui sont
1: Ya ce mun yi bitar matsaloli dake da akwai da hanyoyin da ta kamata a bi wajen magance su mun samu tattaunawa mai armashi tare da ministan suhuri na kasa wanda shine uban kungiya na madatsar ruwa ta kan daji mun kuma tattauna da ministan kudi da shi ma yake da jajircewa cikin wannan tsari na ganin ya gudana mun tattauna hanyoyin samar da mafita kuma ina ganin ba da wani daukan lokaci ba za mu aiwatar da su don ci gaban aikin ta yadda za a kai ga cimma nasara a wannan katafaren tsari da Niger ta sawa gaba babban abu ne da zai taimaka wajen samar da cikakkar kariya a fannin abinci da kula da albarkatun ruwa mai dorewa da samar da makamashi da kuma ci gaban noma da masana'antu a kasar ta Niger ana iya cewa Wannan aiki ya somo ne tun a shekara ta 2005 lokacin tsohon shugaban kasa Margaye Tanja Mamadu wanda shi ma a lokacin sa ya jajirce wajen ganin an aiwatar da wannan madatsar ruwa ta kan daji sai dai hakar bata cimma ruwa ba a shekara ta 2012 dai wasu cibiyoyin bincike sun aiwatar da bincike na duba tsarin yiwuwar wannan aiki da filin da ya dace da aikin da kuma irin itacen da ya kamata a samar sai dai binciken ya gano cewa Alatilas ana buƙatar cikakken goyon baya na al'ummar yankin. Husaini Bakabe injiniya ne na ma'aikatar gidan gona da a yanzu ya ritaya. Shine ya jagoranci wancan bincike na 2012.
3: Kasan shi bisa ga ni takardun da na sani an yi a lokacina. Shi wannan baraj da kan daji kin tsakanin gari da rigage 360 da wani abu za a tadawa su wa'annan suna cikin gurbin ruwan ne wanda dole sai an tada su in ba haka ruwa zai cin su ba to kenan kaga wannan ba karaman aiki bane
1: shi dai wannan aiki na madatsar ruwa ta kan daji da zai cike mani eka 3,000 zuwa 4,000 katafaren aiki ne da ya kamata a nemi dukkanin hanyoyin da ke kawo cikas don magance su musamman ma tare da haɗin kan kowa da kowa
3: shi wannan aiki yana da kuɗi da yawa da za a kashewa kenan tunda Niger ce ta dauki nauyin ta wannan aikin ya kamata su mutane su tausayawa a samu a yi wannan aikin kuma ni shawarar da zan ba da ce kenan inda suna son a yi wannan aikin to ya kamata su gwadi suna so shine su ba da dama su tashi a yi wannan aikin
1: shi wannan aiki na baraji da kan daji ko madatsar ruwa ta kan daji An so motunanin shi ne tun a lokacin turawa suna mulki a kasar ta Niger a watan Mayu na 1960 tun kafin Najeriya ta yanata madatsar ruwa ta Kanji mai fadin murabba'in metri kare 300,000 wadda suka yi ta cikin shekaru 4 ta sabili da haka ne ake ganin ya dace a yi zama na musamman domin samun cikakkar mafita bayan sama da shekaru 20 ana fama ba tare da wannan aiki na baraji da kan daji ya kai gaci ba Salisu Bukari DW Hausa daga yammai a jamhuriyar Niger.
0: To daga jamhuriyar Niger yanzu kuma bari mu karkata akalar shirin ya zuwa Amurka inda kotun kolin kasar ta yi fatali da yunkurin shugaba Donald Trump na kawo ƙarshen tsarin baiwa duk wanda aka haifa a ƙasar zama ɗan ƙasa kai tsaye. Matakin da ya tabbatar da cewa dokar da aka shafa fiye da shekaru 150 ana aiwatarwa za ta ci gaba da aiki. Ga ƙarin bayani cikin wannan rahoton da Abdulrahim Hassan ya hada mana.
4: Tun bayan komawar sa fadar White House a wa'adi na biyu, ɗaya daga cikin matakan farko da shugaba Trump ya ɗauka shine kokarin sake fassara sashi na 14 na kundin tsarin mulkin Amurka, wanda tun a shekarar 1868 ya tabbatar da cewa duk wanda aka haifa a cikin ƙasar kuma yake ƙarƙashin ikon dokokinta ɗan ƙasar Amurka ne. Sai dai kotun koli ta kyamin cewa da wannan mataki da Trump yake ƙoƙarin ganin ya fasalta shi. lamarin da ya jawo farin ciki daga kungiyoyin kare haƙƙin dan Adam. Lydia Walter Rodriguez, shugabaci a daga cikin kungiyoyin da ke kare haƙƙin baki a Amurka.
5: I am here to let every young person know to speak up against attacks on our.
4: Tace nazo nan ne domin sanar da kowane matashi ya daga muryarsa akan tsangwama da ake kaiwa iyalanmu bakin haure da duk wanda ke aiki tukuru domin tabbatar da zaman tare. Muna tare da matsayin iyali, maimakon mayar da hankali akan yara kadai. Ana tilasta mana mu damu ko za a raba mu da danginmu. Wannan gidanmu ne, muna nan daram. Bai kamata muna girma muna tunanin ko za a raba kanmu ba. Amma a yau mun san hukuncin kotun koli. Hukuncin kotu na canza kimar iyali na a matsayin mutane ko kuma yadda al'ummar mu ke da matukar muhimmanci. Trump ya dade yana sukar wannan tsari, yana mai kiran sa da abin kunya, yayin da mataimakinsa JD Vance ya taba bayyana shi a matsayin mafi muni a cikin manufofin shige da fice a fadin duniya. Masana shari'a na cewa ko da yake hukuncin ya bar dokar yadda take, amma muhawarar da aka yi a kanta ta sanya batun zama dan kasa ya zama abin damuwa ga mutane da dama. Senator Alex Padilla na majalisar dokoki ne a jam'iyyar Democrat daga California yana cewa,
6: and the constitution couldn't say it more clearly, if you are born in the United States you are a citizen.
4: Hukuncin da kotun koli ta yanke shine daidai na yin fatali da tsohon tsari na fiye da shekaru 100 a baya. Kuma kundin tsarin mulki ba zai iya bayyana shi ƙarara ba. Idan an haife ka a Amurka, kai dan ƙasa ne, lokaci alƙali ne. Ba bayanin da yafi haka gamsarwa wacce kotun kolin ta yi, kuma kotun koli ta fada biri har bindi. Masu sukar matakin da yana cewa gwamnatin Trump ta dauki wasu matakai da dama da ke shafar batun zama dan kasa a Amurka, ciki har da kafa ofishin da ke duba yiwuwar kwace izinin zama dan kasa daga wasu mutane da dama, da kuma neman tilastawa masu kada kuri'a gabatar da hujjar zama yan kasa. Masu bincike sun kiyasta cewa kowace shekara kimanin yara 255 ne ake haifa a Amurka daga iyayen da ba Amurkawa ba. Suna cewa duk wani sauyi da shugaba Trump ke nema ba zai shafi waɗanda tun suka zama yan kasa ta hanyar haihuwa ba, amma zai sauya makomar dubban yara a nan gaba.
0: To madalla an gaida Abdulrahim Hassan da wannan rahoton, wanda kuma ke zama cikin makin rahoton nan da muka yi muku tanadi a wannan zangon. Sai dai ma sauraro kada ku manta, kamar kullum muna da kwa ra'ayoyinku waɗanda za mu karanto nan ba da jimawa ba. A gaba kaɗan za mu je ga shirye-shiryen da muka yi muku tanadi, amma kafin nan bari mu ɗan tsahirta.

0: dalla. Aure dai nufi ne na Ubangiji wanda shike aurar da kowa a lokacin da ya so da ga dama, amma duk da haka wasu na ganin wayon su ko dabaran su ke aurar da su. To sai dai akwai masu ganin rashin yin aure da wuri a matsayin rashin farin jini ga ƴan mata, abinda ke sa wasu mutane ke bin duk hanyoyi wajen samun yin auren. Najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashe a nahiyar mu ta Afrika da ke aurar da ƴan mata da wuri, wanda ta zarar mace ta kai shekara 20 zuwa 22 ba ta yi aure ba, sai a shiga musguna mata ta hanyar kiranta da wasu sunaye kamar kwante. Yanayin ba haka yake ba a wasu ƙasashen yammaci da gabashin duniya. Maimuna Gambo Hammawa, wata uwa ce da ke nan Yola, tana cewa
1: a gaskiya babu wani takamaimin lokaci da ya kamata a ce mace ta yi aure. Yawancin mata yanzu sun fiye so su jinkirta aure, su samu su gyara rayuwansu, su kammala karatunsu, su mallaki hankalinsu, a samu ƙwarewa wurin kyakkyawan fahimta, kuma kyakkyawan fahimta wurin ma menene auren. Don haka mata suna samun matsala na jinkirin auren. Bayan kuma mata sun ga cewa wannan ne mafita a gare su, to mutanen da suke tare da su kuma ba su gan wannan mafita ba, suna ganin kaman wannan aibi ne ga mata. To don haka ana samun matsin lamba, ana samun musgunawa, ana samun takura daga gun iyalai da al'umma. Iyaye da yawa suna takura, suna musgunawa ‘ya’yansu su sa su dole su ci su aure, su nuna musu akan cewa wato jinkirta aure ba ma halal ba ne. Wato ana duba wannan ta fannin ma addini, wanda kuma in mun koma mun duba addini, shi auren da kansa ma ba dole ba ne. Aure sunna ne, in kuma ‘ya mace za ta kula da kanta ta yi abin da ya kamata, bai kyautu a ga aibi a rashin aure ba. To amma jinkirta wannan laifi ne. To a garin haka yawancin mata suna samun damuwa, suna samun rashin natsuwa, suna samun cuta, wasu har da ma kisan kai. So wannan ya koma ya zama rashin alheri gare mata.
0: A wannan yanki na Najeriya dai akan samu waɗanda rashin yin aure da wuri ya jefa su cikin kunci na rayuwa, kamar Aisha Lawan da ta kwashe shekaru 25 ba ta yi aure ba a nan Yola.
2: Matsaloli mostly a nawa da na fahimta, wasu family idan sai in ka je biki an haɗu da wani an haɗu, sai a fara tunziranka wani ba ka yi aure ba, me kake jira a fara wannan ya faɗa wancan ya faɗa. Gaskiya abin ba daɗi, ko kuma kana tafiya ku haɗu da wani kwana biyu ba ku haɗu ba ku gaisa, wai har yanzu ba ki aure ba, kaman kai ka ajiye kanka ba ka yi auren nan ba. Gaskiya ba daɗi.
3: To a gida fa kina fuskanta wani matsala?
2: A gida ma haka, kowa yana expecting ya ga an ce ka fito da miji ka yi aure, kuma ba wai abin da gare ka ba ne. Sai mazan sun zo sun ce wani zan aure ki kafin nan ka gabatar da su. Da waje time sister na ta fito da miji wai za ta yi aure. Ba zan manta ba ma lokacin a durin Ramadan ne aka tashe mu da asusuba ana ta zage na. Cewa ni na kina fitar da miji na kina yi aure wa mutuwa ta shiga shi sister na ma ta fitar da miji ta za ta yi aure wa. Gaskiya na ji ba daɗi. Kaman laifi na ne, ni ne ban fitar da miji ba, kuma ba haka ba ne. Yanayin yanzu ba yanayin da ba ne. Maza da kuma samunsu.
3: A ganinki me ke kawo jinkircewan yin aure a yanzu saɓanin yadda aka saba yi a baya?
2: Gaskiya mazan yanzu an lalace, duniya ta ɓaci, akwai matan banza a waje da yawa. So abin da suke gani za su samu a cikin gida suna samu a waje. So yanzu kwata-kwata ma ba su damu da su yi auren ba.
4: Abu namu maganin aka tsaye mu.

0: sai dai duk da cewa wannan matsala an fi danganta shi ne ga iyaye, amma ra'ayin Malam Shehu Halilu Gire ya sha bamban.
1: Wannan yana faruwa ba mutum ne yake dorawa kansa ba, yadda Allah ya tsara abu haka zai kasance da shi. Akwai irin waɗannan ƴan mata kuma da yawa a cikin al'umma. Addini ma ya ce irin waɗannan mata da ke shekaru da yawa ba su kai su ga sun samu aure ba a tausaya musu, domin ba son ra'ayinsu ba ne, domin wannan tausayawa da kulawa zai sa ba za su yi tunanin shiga wani hali na asha a cikin al'umma ba. To amma ya ga idan har kai iyaye ku da kuka haife su iyaye ku ne kuke juyawa ku nuna masa irin wannan kiyamata. Mu sani abu duk abin da ya faru hukuncin Allah ne. Sa'annan kuma tabbas da namiji da ya mace ba wanda zai kai munzulin da zai aure yake da halin yin aure yake zai yi wuya a samu irin wannan, musamman mace da ta san cewa kulawarta mafi akasari fiye da rabinsa a gargashin namiji ne. Don haka kokarin ta duk ita ma ta samu wani wanda za ta zauna gargashin sa ta yi biyayya ya kula da ita. To idan har haka bai samu ba, da Allah mu rika musu fata na gari, mu yi musu addu'a, sa'annan kuma mu rika ba su shawarwarin da zai kai ga hankalinsu ya kwanta, su ma kuma har Allah ya fito musu da wanda Allah zai sa su samu su zauna a gargashin sa ya aure su ne.

To madalla masu sauraro da aka shirin na wannan lokaci ya kammala a madadin ƴan uwa abokan aiki da suka taimaka shirin ya iso gare ku. Sunana Fatima Manike, sallama da ku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus.

0: komai na su yana nan. A ce to ai gashi komai na su yana nan. Ina jin wani a can baya ce shege ya dawo masa da su.
1: To da shafin labari na muka kawo karshen shirin baki daya a madadin wakilinmu na Kaduna Ibrahim Yakubu sunana Musa Tijjani Ahmad ke cewa Allah ya raba mu da hawa dokin zuciya wajen aikata da na sani.
2: Musa sai mu ce amin ya rabi tare da fatan wannan shiri naka ya ilmantar da al'umma. Yanzu kuma za mu je ga wasiƙun masu sauraro.
3: DW ra'ayin matasa.
4: Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin ra'ayin matasa. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku. Kan batun sauye-sauyen yi wa ƙasa hidima a Najeriya wanda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gabatar. Inda a ciki har da koyawa masu yi wa ƙasa hidima sana'o'in hannu domin dogaro da kai bayan sun kammala. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin abin da muke ɗauke da shi tare da ni Zainab Bilyaminu Abdullahi da zan gabatar.

yamma dalla. Za mu fara da ra'ayin hadin gwiwa ta hannun Ilyas Tumar Fulinge tare da Baba Sani Biro Fulinge daga Jamhuriyar Niger. Suka ce gaskiya yunkurin gwamnatin Najeriya na koyawa matasa masu yi wa ƙasa hidima sana'o'i abu ne mai kyau. Sai dai inda giza yake sakar shine duk matashin da yayi karatu da zumma samun gurbin aiki a ƙarƙashin gwamnati. Zai yi wuya ya karbi wannan tsari da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta zo da shi. Mu dai kiran mu anan ga matasa shine da babu gara ba dadi. Sai ra'ayin Lawal Sada Daura daga jihar Katsina a Najeriya. Yace DW Hausa ayyana garan Bawul ga tsarin masu yi wa ƙasa hidima da shugaban ƙasa ya fitar a cikin sauye-sauyensa. Hadda koyawa matasa sana'o'in dogaro da kai abu ne mai kyau domin rage wa matasan tunanin lalle sai sun samu aikin gwamnati. Duba da yadda idan dambu ya yawa baya jin mai. Fatan mu anan shine idan an koya musu sana'o'in dogaro da kai, a hada musu da jari mai kyau don kasuwa ba ta kafuwa sai da jari. Allah ya sa wannan sauyi kwalliya ta biya kudin sabulu. Sai ra'ayin Abubakar Yahaya Lakwaja. Yace ban ga wani tasiri da waɗannan sauye-sauye za su yi wa matasa masu yi wa hidimar ƙasa ba a cikin sati 6 kafin tura su zuwa wajen aikinsu na shekara guda. Kamata ya gwamnatin Najeriya ta dawo da makarantun fasaha inda ɗalibai za su koyi sana'o'i na hannu na dindindin ba na wucin gadi ba. Ra'ayinmu na gaba ya fito ne ta hannun Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe a Najeriya. Yace maganar gaskiya yunkurin shugaba Tinubu na sauye-sauyen tsarin masu yi wa hidima wato NYSC. Wanda kaso 95 a cikin 100 'yan uwanmu matasa ne ake so a koya musu sana'o'i domin dogaro da kai bayan kammala wannan hidima ta ƙasa. Lallai wannan abu ne mai kyau. Amma dole ne mu yaba wa shugaba Tinubu. Muddin ayyuka za su tafi daidai ba tare da nuna ƙabilanci ko addini ba. Daga ƙarshe ina addu'ar Allah ya ci gaba da kare mana matasanmu a duk inda suke a faɗin duniya.

Shirin ra'ayin matasa ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai ra'ayin Muhammad Murba Mashiyo daga jihar Yobe a Najeriya. Yace DW Hausa hakika sauye-sauyen da shugaban kasar Najeriya Bola Tinubu yake kokarin inganta rayuwar matasa masu yi wa kasa hidima. Hakan yayi daidai. Fatan mu Allah ya ida nufi. Allah ya sa mu gani a kasa. Sai ra'ayin Rabiu Enuhu na Bukka daga jihar Katsina a Najeriya. Yace tabbas waɗannan sauye-sauye da shugaba Tinubu yake kokarin kawowa zai taimakawa matasan mu masu yi wa kasa hidima. Sai dai kuma a lokuta da dama gwamnati na kawo sauye-sauye amma zai yi wahala kaga an samu. Fatan mu dai Allah ya sa wannan sauye-sauye ya tabbata. Sai ra'ayin Sama'ila Agnes Malam Faturi. Yace hakika gabatar da sabbin tsare-tsare akan ayyukan masu yi wa kasa hidima wato NYSC. Hakan ka iya taimakawa wajen ganin cewa matasa sun yi dogaro da kansu wajen koyon sana'o'i.

waɗannan sakonni na ku muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin abokan aiki da suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku. Zainab Bilyaminu Abdullahi ke fatan ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW.

0: To madalla an gaida Zainab da wannan shirin wanda kuma yanzu tana tare da mu da zata karanto wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro. Zainab barka ka dai.
1: Barka dai da aiki.
0: To ya dogon hutu.
1: To alhamdulillah dogon hutu gashi an dawo bakin fama.
0: To lalle marhaban.
1: Godiya niki.
0: Daga ina zamu dora?
1: To yanzu zamu fara daga wato Najeriya kenan zamu ce ko daga Niger. To bari mu fara daga Najeriya batun ilimi.
0: Batun ilimi an ce an soke 6334.
1: Haka dai to gashi kuma ma sauraron mu sun bayyana ra'ayoyinsu da dama akan wannan batu. Akwai Rabiu Enuhu na Bukka yace bullo da sabon tsarin shekaru 12 da dalibi zai kwashe. Yana karatu sakamakon suke tsarin karatun JSS da SSS a secondary gaskiya hakan zai wahalar da dalibai da ma kuma iyayen dalibai. Sai Mutare Ibrahim Bako daga jihar Maradi shi ma yace wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta dauka akan fannin ilimi Allah ya sa ba su tauye haƙƙin dan talaka bane za a yi. To daga Accra Ghana akwai Zaridini Flasuri Jellimo yace gwamnatin Najeriya kamata yi a inganta makarantu da malamai da kayayyakin aiki na zamani shine kawai zai inganta karatu SSS da JSS
0: haka wani ma yace yaran da ba sa makaranta kin san Najeriya tana daga sahun gaba na kasashen da suke da yara da ba sa zuwa makaranta
1: ai
0: kokari a mai da su makaranta maimakon a ce an canza tsarin karatun ma
1: haka wannan haka yake to a gaba ma muna da ra'ayin ba da ma sai dan da mamage mai shayi da magaram daga jamhuriyar Niger yace soke karatun JSS da SSS da hukumomin Najeriya suka yi Allah ya sa ya zama alheri ga al'umar kasar baki daya. Sai Sama'ila Agnes Malam Faturi yace gwamnatin kasar mu Najeriya soke tsarin karatun shekara 3 na babba secondary da shekara 3 na karama secondary wannan sabon wanda wannan sabon tsarin yana nufin dalibi zai kwashe shekaru 12 yana karatu a secondary to Allah ya sa a ci gaba da inganta karatu. Kabiru Kwanglai Flyover Zaria HDW Hausa wannan soke tsarin karatu na JSS da SSS na shekaru 3 kamar karama secondary da babba secondary a kasar mu Najeriya inda a yanzu bullo da sabon tsarin zai sa dalibi shekaru 12 kenan yana karatu to Allah ya sa alkhairin alkali ne da zai amfanar da dalibai to bari mu ba wannan rahoton ta jamhuriyar Niger.
0: Rahoton Najeriya din nan fa da aka ce waɗanda ƴan bindigan daji suka kashe wai ya ninka har sau hudu na waɗanda Boko Haram suka kashe a Najeriya.
1: To a gurguje bari mu dauki ra'ayin Sulaiman Alhaji Buhari da magaram da Lela mai kaya garmalan suka ce abin takeici ne matuƙa idan har an rasa rayukan kusan mutane kimanin 80,000 a cikin shekaru 6 a Najeriya kuma wannan na nuna cewa akwai buƙatar gwamnati da jami'an tsaro su ƙara himma wajen kare rayukan al'ummomi da dukiyoyinsu. To bari mu je batun jamhuriyar Niger wannan hadaka da aka samu
0: na bankin duniya na gyara madatsar ruwa ba
1: haka. To akwai Sani Bala Adiso daga Accra Ghana yace muna jinjinawa shugaban mulkin sojin Niger bisa hadakar kai da bankin duniya Allah kuma ya ba su ikon gudanar da wannan aiki. Sai Muhammadu Sunusi daga garin Kuya gidan alkali yace DW Hausa magana madatsar ruwa ta Kandaje abu ne wanda mun dade muna jiran a kare aikin sa domin samun wutar lantarki wadatacciya domin kasar mu Niger ta rage dogaro da wutar lantarki wasu kasashe kuma hakan
0: ce gwamnatin tanje aka fara aikin
1: kwarai da gaske haka dai cikin masu sauraron mu wani rubutu. To akwai Salisu Yahaya dan Niger yace muna yi wa gwamnatin Niger addu'ar fata nasara bisa ga ayyukan ci gaban kasa. Sai Musa Malam Induka Zawai yace hakika muna maraba da dawo da wannan aikin Kandaji da aka tsaida tun lokaci mai tsawo. Sai Salisu Vandam da Magaram yace tabbas wannan mataki da gwamnatin Niger da bankin duniya suka dauka na farfado da aikin Kandaji ya zo lokacin da ya dace.
0: To Zainab ina ganin ya kamata mu dasa aya a nan wurin godiya gare ki da kuma masu sauraron mu zamu koma ga labaran duniya a zagaye na biyu.
2: DW labarun duniya.
3: Mutane fiye da 1000 sun mutu a kasar Spain sakamakon tsananin zafi da aka fuskanta a baya-bayan nan. Jama'ai sun ce kasar ta fuskanci yanayin zafi mafi tsanani wanda ba taɓa ganin irinsa ba. Cibiyar lafiya ta Carlos III a Spain ta ce an sami aukuwar mace-mace masu nasaba da yanayin zafi na mutum 1,028 a lokacin tsananin zafi a watan da ya gabata. Jama'a Venezuela tare da taimako da kasashen duniya suna ci gaba da lalaban mutanen da ke da sauran numfashi a cikin baraguzan gine-gine mako guda bayan aukuwar girgizar ƙasa da ta hallaka mutane kusan 2,000 yayin da wasu dabbai kuma har yanzu ba a gano su ba. Wadanda suka tsira na cikin yanayi na jimami tare da fama da ƙarancin abinci da kuma matsugunai. Kungiyar Tarayyar Turai a yau Laraba ta sanya harajin Euro 3 akan kananan kaya da aka yi order su ta yanar gizo a wani mataki na dakile abinda ta kira wato matsayin rashin adalci na gogayyar cinikayya daga masu sayar da kaya ta yanar gizo musamman kamfanoni kamar Shein na China da Temu da kuma AliExpress. Masu gabatar da kara a Jamus sun kama wani mutum da ake zargi da hannu a kisan kare dangi da ya aukuwa 1994 a kasar Rwanda inda aka hallaka mutane fiye da 800 'yan kabilar Tutsi da kuma 'yan Hutu masu sassaucin ra'ayi. Tunan da dama Jamus ta hukunta wasu da dama da ake zargi da hannu a kisan kare dangin a karkashin tsarin hukuncin ƙasa da ƙasa da ya ba da dama ga kotunan ƙasar su gudanar da shari'a akan wasu manyan laifuka na ƙasa da ƙasa ko da kuwa ina aka aikata laifuka. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce rundunar sa-kai ta RSF a Sudan ta aikata laifukan kisan gilla da cin zarafin bil'adama a birnin Alfasha a yaƙin da suke da sojojin Sudan. Mummunan yaƙin basa sana Sudan tsakanin sojojin gwamnati da RSF wanda ya fara tun shekarar 2023 ya halaka dubban jama'a da kuma jikata wasu miliyoyi. To ƙarshen labarin duniya kenan.
0: To ga baki ɗaya ma da haka shirin namu na wannan lokacin ya kammala a madadin Abdullahi Tonko Bala da ya fassara ya kuma karanto mana labarin duniya da Zainab Yamin Abdullahi da ta karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku. Sai Zainab Muhammad Abubakar da ta tsara shirin kamar yadda aka ji shi ne da na kasance da ku Binta Aliyu Zumi ke muku fatan alkhairi sai kuma da marita idan Allah ya kai mu. Bissalam.
4: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu binta Ali Zum ke farin cikin sake kasancewa da ku a shirin mu na yamma zango na uku kuma na karshen na ya da shirye-shiryen sashin Hausa na DW take birnin Bonn a tarayyar Jamus. Bayan Abdullahi Tanko Bala ya sanar da mu halin da duniya ta wuni a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za a ji sabon rikicin cikin gida ya barke a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Biyo bayan cire sunayen wasu 'yan takara aka kuma maye gurbin su da wasu da ke samun goyon bayan gwamnoni a jam'iyyar. Ma'aikatar lafiya a Najeriya ta ce an samu karuwar masu ɗauke da cutar HIV/AIDS ko kuma SIDA sakamakon wasu su matsaloli. Idan muka je jamhuriyar Nijar za a ji yadda ƴan ƙasar ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a game da sharuɗin da hukumomin mulkin sojin ƙasar suka gabatarwa takwarorin su na jamhuriyar Benin a ƙoƙari na lalubo hanyoyin buɗe iyakokin ƙasashen biyu. Waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin na nan tafi a cikin shirin, amma da farko ga labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
2: Mahukunta na Jamus na tumar wani ɗan ƙasar Ukraine da fasa bututun mai na Nord Stream na ƙarƙashin teku. Ma'aikatan agaji na ci gaba da aikin ceto a Venezuela mako guda bayan iftila'in girgizar ƙasa. Dabban masu zanga-zanga Afirka ta Kudu na ci gaba da kwasar ganima bayan zanga-zangar adawa da baƙi. Lauyoyi masu gabatar da ƙara na tarayyar Jamus sun gabatar da tuhuma a kotu kan wani ɗan ƙasar Ukraine game da fasa bututun mai na Nord Stream a watan Satumbar 2022. Gidan talabijin ɗin Jamus ARD da jaridar Süddeutsche Zeitung sun rawaito cewa mutumin mai suna Sherri K, wanda aka kama a ƙasar Italiya bisa sammacin gwamnatin Jamus a watan Agustan 2025, tuni aka tasa haƙiyarsa zuwa nan Jamus domin fuskantar shari'a. Mutumin mai shekaru 50 da haihuwa, wanda soja ne na ƙasar Ukraine, ana zarginsa da jagorantar wasu mutane bakwai da suka haɗa baki wajen kai hari da ya lalata bututun man na gas guda hudu a ƙarƙashin tekun Baltic. Bututun na kai mai daga Rasha zuwa ƙasashen Turai, sai dai ba wato bututun ba sa aiki a lokacin da aka yi harin. Mutane fiye da 1,000 sun mutu a ƙasar Spain sakamakon tsananin zafi da aka fuskanta baya-bayan nan. Jami'ai sun ce ƙasar ta fuskanci yanayin zafi mafi tsanani wanda ba taɓa ganin irinsa ba. Cibiyar lafiya ta Carlos III a Spain ta ce an samu aukuwar mace-mace masu nasaba da yanayin zafi na mutum 1,028 a lokacin tsananin zafin a watan da ya gabata. Adadin ya ruɓanya alƙalamin mutum 407 da suka rasu saboda zafi a watan Yunin 2025. A ranar 23 ga watan Yuni, da yanayin zafi ya kai ƙololuwa, mutane miliyan 35,700, kwatankwacin kashi 73 cikin 100 na al'ummar Spain, sun samu kansu cikin haɗarin rashin lafiya saboda tsananin zafi. Jama'a a Venezuela tare da taimako daga ƙasashen duniya suna ci gaba da lalaban mutanen da suke da sauran numfashi a cikin baragozan gine-gine mako guda bayan gagarumar girgizar ƙasa ta hallaka mutane kusan 2,000, yayin da wasu dubbai har yanzu ba a gano su ba. Waɗanda suka tsira na cikin yanayi na jimami da kuma fama da ƙarancin abinci da rashin matsugunai. A jiya Talata an samu ceto wani yaro ɗan shekaru 3 da haihuwa daga baragozan gine-gine a birnin Caracas, a cewar masu aikin ceto 'yan ƙasar Jordan da suka kai ɗauki. Girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 7.2 a ma'aunin Richter ta kasance girgizar ƙasa mafi muni da aka samu a tsawon tarihi a kudancin Amurka. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Kantuna birnin Durban na Afirka ta Kudu sun kasance wayan bayan kwasar ganima da masu zanga-zanga suka yi a yau Laraba, inda suka nemi baƙi da su da ba su da cikakkun takardun izinin zama su fice daga ƙasar. Dubban jama'a sun yi tattaki a faɗin ƙasar a jiya Talata bayan mako guda suna farfagandar baƙi su fice ko kuma su koma ƙasashensu zuwa wa'adin ranar 30 ga watan Yuni, lamarin da ya jawo dubban jama'a 'yan wasu ƙasashen Afirka ficewa daga ƙasar. 'Yan sanda da suka fito don sa ido kan masu zanga-zangar sun ce zanga-zangar ta gudana lami lafiya sai da an kama mutane 900 kan laifin kwasar ganima. A wajen birnin Daban kuwa masu zanga-zangar sun fasa shaguna da na kayan wato da suka hada da na kayan abinci da na tufafi kamar da masu shagunan suka bayyana. Wasu sun yi kiyasin hasarar da suka yi cewa ta kai ta miliyoyin rand na kudin Afirka ta Kudu, inda suka ce ba su da tabbas ko za su saki bude shagunan su. Wani dan kasar Somalia da aka yi wa ta'adi ya ce ya shafe shekaru 11 yana zaune a Afirka ta Kudu. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce rundunar sa-kai ta RSF a Sudan ta aikata laifin kisan gilla da cin zarafin bil'adama a birnin Alfasha a yakin da suke yi da sojojin gwamnati. Mummunan yakin basa sanar Sudan tsakanin sojojin gwamnati da na RSF wanda ya fara tun shekarar 2023 ya halaka dubban jama'a da jikkata wasu miliyoyi. Wani kwamitin bincike mai zaman kansa na tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Fabrairu ya ce laifukan da aka aikata a harin da aka yi kan babban birnin arewacin Darfur na da dukkan nau'o'i na kisan ƙare dangi. To ƙarshen labarin duniya kenan a halin yanzu.
1: Wanda Abdullahi Tonko Balai fassara ya kuma karanto mana daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW harkokin yau.
1: A cikin harkokin namu na yau za a ji yadda ambaliya a jihar Lagos ta saka al'umma zaman gida na dole biyo bayan mamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. A bugun shirye-shirye kuwa muna dauke da shirinmu na taba kalashe da kuma shirin noma da raya ƙasa, amma za mu fara da jigon wannan yammaci da ya duba fagen siyasar Najeriya. A wani abu da ka iya kaiwa ga sabon rikicin cikin gida a jam'iyyar APC mai mulki. Jam'iyyar ta shura buƙatar wasu 'yan majalisun ƙasar guda biyu na neman sake samun damar komawa ga kujerunsu tare da karkata zuwa ga gwamnoni. Sunayen 'yan takara da gwamnoni suka fitar, sannan kuma suka dora kansu a cikin jerin masu takara a majalisar dattawa daga jam'iyyar. Sama da 'yan majalisar dattawa 70 dai na shirin yin bankwana sakamakon matakin da jam'iyyar ta dauka na mika daukacin sunayen da ke da goyon bayan gwamnoni. Daga Abuja, Ubali Musa na dauke da karin bayani.
3: Duk da cewa dai APC ta alƙawarin kallon tsabdin kungiyar lawa bisa tsarin zaɓukan fidda gwanaye, daga dukkanin alamu jam'iyyar ta ƙara da mika waya bisa ikon gwamnonin tare da mika sunayen da ke da goyon bayansu ga hukumar zaɓe ta ƙasar. Sama da ƙorafi 700 ne dai APC ta ce ta nazari, amma kuma ta ƙara da yalo guda 7 kacal cikin gidan dattawan ne ba bakin gwamnonin. Ya tada hankali tsakanin 'yan jam'iyyar. Sanata Bala na Allah dai ya nemi takarar kujerar majalisar dattawa ƙarƙashin inuwar APC.
4: Mai hankali shi ke gane ɗangashin kwaɗo. Ni ka san founding member ne na APC. Ba mu kafa wannan party da niyan ta koma kamar yadda ta koma yanzu nan ba. Mun kafa ta ne don ta zama party da za a yi koyo da ita wajen demokradiyyar cikin gida da kuma waje. To duk abin da gwamnoni suke ganin sun taka, idan bisa hanya ne na tsakani da Allah na taimakon jama'a to za su gani. Idan kuma sun yi haka ne don nasu biyan bukata, sai kuma mu jira mu hangi hukuncin Allah. Amma ina tabbata maka ba alheri ba ne ka ɗauki haƙƙin mutane na zaɓen makansu shugaba ka azama kanka bayan ka yi rantsuwa da Kur'ani ko da Bible cewa za ka yi ma mutane adalci.
3: Akwai dai tsoron rikici a ɓangaren 'yan dokar da suka ɗaura wani auren zobe da ɓangaren zartowa, kuma ke kallon saki guda uku cikin tsakiya ta amalci. 'Yan majalisar dattawan kusan 70 ne dai sai kala su damar sake koma a cikin zauren dokar a ƙarƙashin inuwar APC mai mulki, agogon da babu irin ta cikin fagen na siyasa a lokaci mai nisa. Bala Ibrahim dai na zaman daraktan labaran jam'iyyar na ƙasa.
5: Gwamnoni dai mambobi ne na wannan jam'iyya, saboda haka babu wani shafaffe da mai da zai ce wai dole shi abin da yake so shi za a yi, ko da gwamna ne ko ɗan majalisa ko wani abu. Gaskiyar magana ita ce jam'iyya ta yi iya ƙoƙarinta na ganin cewa ta yi adalci a wannan zaɓe da aka yi, kuma waɗanda aka yi wa ba daidai ba an duba kocensu domin ganin cewa an yi musu adalci kuma shine abin da ya faru.
3: Adalci irin na masu tsintsiya ko kuma ɗauyen talakawa cikin gidan jam'iyyar can cikin gidan tarihi na siyasar tarihin Najeriya da yi kwaɗe ta sake dawa zauren doka na zaman dabara ta ɓangaren zartarwa ƙoƙarin biya na buƙata. Karatun kuma da a cewar Faruk Bibi Faruk da ƙarshen cikin batu na siyasa ya ɗauki masu takama da yin dokokin zuwa mayanka ta siyasa.
6: Tun a lokacin Obasanjo idan ana son buƙata wurin 'yan majalisa ɗaya daga cikin abin da shugabancin jam'iyya yake musu shine ya musu alƙawari zai amfani da shugaban ƙasa da tsarin shugaban ƙasa ya tabbatar musu da za su sake cin zaɓe. Mu kuma mun samu 'yan majalisa wanda saboda kuɗayen majalisar da abin da ake samu a cikin majalisar ba wai saboda kuɗayen yi wa mutanensu aiki ba. Duk abin da kai sa su yi inda ka ce musu za ka ƙoƙari ka dawo da su za su yarda su yi.
3: ‘Yan kwanaki da ƙila watannin da ke tafi dai na iya kawai zuwa sauyin yanayi cikin dangantaka ta shekaru kusan uku a tsakanin fadar shugaban ƙasa da ɓangaren 'yan dokar. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To akan wannan batu ne na sabon rikicin cikin gida da ya bullo jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. Na tattauna da babban mataimaki na musamman ga shugaban jam'iyyar APC kan harkokin yaɗa labarai Yusuf Dingyadi. Ta kuma yadda tattaunawar ta muta kaya.
7: Jihohin da suke da wannan matsala a zaman da kwamitin shugabanci na jam'iyyar National Working Committee NWC suka yi sun gano wasu 'yan takara a wasu jihohi musamman jihohin Kogi da Abia da Benue da Taraba da Ondo da Niger da Kwara da Kaduna da Ebonyi suna da wata matsala mai girma akan sha'anin tsaya takarar zaɓe. Wasu daga cikinsu takardunsu, wasu daga cikinsu sun shigo jam'iyya ba bisa ƙa'ida. To shi na daga cikin dalilin da jam'iyya ta ɗauki nauyi ta ga dacewar ta caccanza wasu 'yan majalisar a bisa ƙa'ida da wannan aka yi aiki kuma da wannan aka yi hujja kuma da wannan aka ɗauki mataki.
1: Amma an jiyo shugaban majalisar dattawa Godswin Akpabio na ba wa wasu 'yan majalisar da suka faɗi haƙuri na cewa za su yi duk mai yiwuwa na ganin sun dawo da su majalisar.
7: To wannan kenan kin ga ya ƙara tabbatar da cewa jam'iyyar APC tana cin gashin kanta ne. Domin shugaban majalisar dattawa ai shi ne na uku a ƙarfi da iko a Najeriya baya ga shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa. Ke ga ba zai iya sa jam'iyya ta yi abin da bai dace ba. Don haka dole ne a ɗauki wani mataki.
1: Amma ba ka gani waɗannan kalamai nasa suna tafiya da daidai da abin da ake gani yanzu haka?
7: Ai shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya riga ya ba da umarni ga shugaban jam'iyya Profesor Nantawe cewar ya bi ka'ida ta tsarin mulkin jam'iyya da Electoral Act.
1: Wasu da aka kwace ma wannan dama ta yin takara suna barazana za su yi wa APC zagon ƙasa a babban zaben da ke tafi wato anti-party. Yaya za ku bullo ma wannan al'amarin?
7: Duk ɗan takarar da ya ga an soke shi to akwai ka'ida da aka bi aka soke shi. Domin duk wanda ya shigar da ƙarar jam'iyya ya ce jam'iyya ba ta yi mai daidai ba don haka dole a soke zaɓe a ba wani. To na daidai ya kasa tsaya ya kai afil ya kasa tsaya ya bi dokokin da suka dace na jam'iyya har sai ya ga an kai ƙarshensu ya je kotu. Wani makirci duk wani zai ƙulla ma jam'iyya makirci a yanzu idan ya fito ya faɗa to jam'iyya ba za ta bar shi haka nan ba.
1: Wannan rikici naku yana zuwa ne yayin da ake tunanin wuta a makera wato a jam'iyyun adawa sai aka same ta a Masaka. Baka ganin wannan wata dama ce ta karɓe tsaffin 'ya'yan wasu jam'iyyu da suka yi sauyin sheƙa?
7: Duk wanda zai karɓe ga fili ga mai duki. Ai ba jam'iyyar take tabbaci yanzu. Duk jam'iyyar da take ciki a Najeriya yanzu daga SDV, NDC, ADC, PDP har zuwa VRV da sauransu ga sunan tarkacen kowace tana da nata matsala a kotu. Don haka magana cewa wai wani ya ga ya bar APC ya koma kowa na dama demokradiyya ce. Don ka bar APC ka je ta jam'iyya ka je ka gwada ƙarfinka ne shikenan sai a yi maka fata alheri. Amma babu wanda jam'iyyar APC za ta ce ya isa in ba da shi ba jam'iyyar APC ba za ta ce zaɓe ba koko in ba da shi ba za a samu nasara ba.
1: A me irin wannan rikici ke nufi ga makomar jam'iyyar da ke ƙoƙarin lashe babban zaɓe da ke tafe?
7: Wannan rikici ke nufi ga sauran jam'iyyun adawa. Babu wata jam'iyya a Najeriya da ba ta da internal crisis sai dai da aka kula da wannan matsala. Yanzu a misali jam'iyyar ADC har yanzu tana kotu, jam'iyyar NDC kin ga abin da ta iya faru, jam'iyyar VRV har yanzu jam'iyyar SDP haka to me zaki ce
1: amma Yusuf Dingadi gani yadda gwamnoni da ƴan majalis sun kai tururuwa suka koma jam'iyyar APC dukkanin su saboda bukata guda ne sannan kuma sun kasa dinke barakar dake cikin gidansu baka ganin wannan zai iya zama muku barazana
7: ai dan kuka shike jami'u shi zagi magana wani gwamna yace ya dawo APC don ya ci zabe ko don ya sa a ci zabe ko domin maganin wata rikici daga wata jam'iyya magana ce APC tsayayyen jam'iyya ce tana da shugaban kasa tana da gwamnoni masu da'a da waɗanda suka aikatar da ayyukan rai kasa
1: Yusuf Dingadi kenan babban mataimaki na musamman ga shugaban jam'iyyar APC kan harkokin yada labarai a Najeriya kuma ƙarshen jigon wannan yammaci To har yanzu muna a tarayyar ta Najeriya amma a jihar Lagos cibiyar kasuwancin kasar mamakon ruwan sama kamar da bakin ƙurya ne ya mamaye birnin inda ya haifar da zaman gida na tilas ambaliyar ta janyo dimbin asara ta dukiya Mansur Bala Bello na dauke da ƙarin bayani
8: ruwan dai dake dira ba tare da wata alamar hadari ba a iya cewa mazauna Lagos addu'ar su Ita ce Allah ya tsaye da ruwan ko a samu sa'ida musamman ta cinikayya da kasuwanci ne da kullum. Cikin wannan hali ne wasu matasa ke samun na Bello Badin bisa yadda ruwan ke awan gaba da dukiyar al'umma. Wannan kuwa ɗaya kenan daga cikin yadda matasan ke samun kaya na kanti. Madam Yotunde ta kasance a lardin Lekki inda take shaida manema labaru. Yadda ruwan ya makare layin su ba tare da mafita ba
9: All our quarter here is blocked
8: Kwalbatocin mu a cike suke babu hanyar da ruwa zai fita a dangane da haka ne muke kokawa hukuma ta taimake mu sabili da yanzu kayan mu duk sun lalace
9: And we want government to help us
8: Mr Jacob Afsace ga abin da yake cewa a yayin da ruwa ya shiga cikin gidansa har da dakunan yara
10: because water enter inside their rooms enter inside their apartment enter everywhere
8: ruwan dai ya shiga duk cikin dakunan mu babu inda ruwan bai je ba ba ma jin dadi a yanzu haka ba zuwa aiki ba kuma samun barci
10: people are just packing out they can't go to work they can't sleep
8: wanda tijo a rude na same shi ga kuma abin da yake cewa
10: the water will fall that's one problem and the road does not
8: ruwa dai sai dai a ce yayi gyara amma batu na gaskiya akwai matsala kuma kananan hukumomi sun zuba
10: gida all our local government don't do anything
8: to sai dai gwamnati ta Lagos ba tun yau ba take jan kunne na mazauna yankunan da su ya tara wajen zuba shara cikin kwata domin hakan kayi haifar da matsalar ambaliyar ruwa commissioner Wahab Tukumbo da fara irin wannan ruwan sama kuwa ya fara ziyara ga wuraren da ake zargin kayi haifar da matsala a yanzu dai an sami wato kwalbatoci guda 28 waɗanda ke neman aiki na gaggawa domin magance wannan matsala Mr Wahab ga abin da yake cewa a dangane da halin da ake ciki a yanzu haka a birnin Lagos
11: we shall keep opening up our channels and appeal to Lagosians see something say something
8: commissioner Tukumbo na cewa za su ci gaba da tsabtace magudanan ruwa tare da kira ga mazauna Lagos baki daya da su fito su faɗi duk wani abu da ya kamata hukuma ta sani domin gyara ruwan sama a Lagos da kudu maso yammacin Najeriya Sai dai fatan alheri ga kowa da kowa tare da hukuma ta san aikin ta bisa cimma manufa Mansur Bala Bello DW Hausa daga Lagos a Najeriya
1: To daga batu na ambaliya a Najeriya sai kuma batu na lafiya inda a rahotanta na baya-bayan nan ma'aikatar lafiya ta ce an samu karuwar masu dauke da cutar HIV AIDS ko kuma SIDA sakamakon wasu matsaloli da suka taso a ƴan watannin baya. Rahoton ma'aikatar lafiya ya nuna cewa akwai dubban jama'a da suka kamu da cutar tsakanin jihohin Najeriya 36 ciki har da Abuja. Wakilin mu Abdullahi Maidawa Kurguyi ya duba mana halin da ake ciki ga kuma rahoton ai kuma na daga Jos
12: To a sabon rahoton ma'aikatar lafiyan ta tarayya tace jihar Lagos ce yake kan gaba da adadin masu dauke da cutar inda a baya-bayan nan kawai fiye da mutane 10,000 suka kamu da wannan cuta ta sida, sai jihar Benue da kuma jihar Rivers da ke da mutane fiye da 5,000 zuwa 6,000 tsakaninsu. Inda kuma ma'aikatar lafiyar ta ce alƙalumanta sun nuna cewar fiye da mutane 200,000 sun kamu da ƙwayoyin cutar ta sida a tsakanin shekarar bara cikin ƙasa baki ɗaya. Wannan na zuwa ne daidai lokaci da hukumomin kula da cutar sida a Najeriya ke cewar suna dukkan mai yiwuwa wajen ganin sun kawar da cutar tsakanin al'umma. Na zanta da wata mai suna Rebecca Daniel wadda take dauke da wannan cuta ta sida.
13: Akwai su magungunan da ya kamata ana bayarwa a asibitin da muke karbi magunguna, amma ba a iya samun su. Wani za ce ka je ka siya, wani kuma baka da kuɗin da zaka je ka siya. Wani lokaci kuma domin a baka magani na wata biyu ko na wata uku domin ya rage yawan zuwan ka asibiti, sa baka sati biyu ko wata ɗaya. Maimakon a samu ƙwayan cutan yana sokowa ne, sa zo a samu yana haurawa ne.
12: Najeriya na da miliyoyin mutane da ke dauke da ƙwayoyin cutar sida, inda a shekarun baya gwamnatin tarayya ta yi nasara wajen rage bazuwar cutar a sakamakon yadda ta ba da fuskanta ga kamfen na yaƙi da wannan cuta, musamman ma wajen gwaje-gwaje na masu ɗauke da ƙwayoyin cutar da ma ba da magunguna kyauta. To amma a cewar Mrs. Lami Fita, wata da ta ce ita da mai gidanta suna ɗauke da ƙwayoyin cutar ta sida tun bayan da hukumomin ƙasashen ƙetare irin su USAID suka daina ba da tallafi ko ɗaukan ɗawainiyar masu fama da wannan cuta, gwamnatin tarayyar Najeriya ta ja baya game da ba su kulawa. Suka so mu fuskantar matsaloli game da cutar.
14: Da je ana dan zuwa ana dan samu maganin wata 6, yanzu an yanke wasu guraren wata 1, wasu guraren kuma wata 3. Kuma wasu wanda suka aka ba su wata 3 wanda suka zo daga nesa ne. Har ya sa wasu ma ba su iya concentrating abin da za su yi ba. Shi yasa muke kiran gwamnati su taimaka su tashi su taimake mu akan wannan, domin ba ma san abu ya lalace, abin da aka fara gyarawa su taimake mu sai a ci gaba da shi aka so da kowa ya samu lafiya dan taimaka ma kanshi.
12: Asibitin koyaswar Jami'ar Jos na kan gaba wajen kulawa da masu ɗauke da cutar sida a nan jihar Plateau da ma wasu jihohi makwabta. Dr. Sabo Ahmad, wani likita ne da ke kula da masu ɗauke da cutar sida, na tambaye shi ko me yasa aka samu ƙaruwar masu ɗauke da cutar yanzu haka a Najeriya.
15: Da mai ciwon ƙanjamau da ke shan magungunan da aka tallafa aka sauƙaƙa su yanzu ba zai iya saya ba, musamman magani wanda ya zama dole sai a sha, don rashin shan shi zai kawo kwantaccen ƙanjamau ya zama na ya taso gatan-gatan a koma gidan jiya.
12: Kamar wani irin tallafi ne tun farko ita hukumar ƙasar ta Amurka USAID ke badawa?
15: To gaskiya suna tallafawa wajen horar da ma'aikatan da suke lura da masu ƙanjamau, banda tallafawa wajen sauƙaƙa farashin maganin, musamman magani wanda ya zama dole sai a sha.
12: Masana kiwon lafiya dai na cewar muddin hukumomin Najeriya ba su yi azamar ɗaukar matakai na daƙile bazuwar cutar ba, to akwai alamu da ke nuna cewar za a ci gaba da samun ƙarin jama'a da za su kamu da wannan cuta ta sida, biyo bayan yadda gwamnati ta ja baya wajen kula da masu ɗauke da wannan cuta da ma yin kamfen wajen yaƙi da cutar a Najeriya. Abdullahi Maida Kurgui, DW Hausa, daga Jos, Najeriya.
1: To yanzu za mu je Jamhuriyar Niger, inda ‘yan kasar ke ci gaba da bayyana ra’ayoyinsu a game da sharuɗin da hukumomin mulkin sojin ƙasar suka gabatar wa takwarorinsu na Jamhuriyar Benin a ƙoƙari na lalubo hanyoyin buɗe iyakokin ƙasashen biyu da yanzu ke jefa al’umma da dama na ƙarancin kayayyakin buƙatun yau da kullum kamar siminti na gini. Larwa na Malam Hami na ɗauke da ƙarin bayani.
16: Tsawon wasu kwanaki ne dai jama'a ta tsinci kanta cikin matsalar ƙaramcin simintin, yankewar sinadarin da masu aikin gini irin su Lawal Malam Ali ke ci gaba da nisawa.
17: Siminti kwana nawa za a zamne, simintin kuma shine tsaye da aiki. A gari kamar da magara a ce siminti ya yanke.
18: Sunana Isbi Ibrahim. Wallahi gashi nan dai muna ta fuskantar matsalar siminti. Wannan dan lokacin ya kai 125, da ana ce da shi ka 100.
16: Yanzu ka samu?
18: Wallahi ban samu ba.
16: To ya zaka yi kenan da aikin ka?
18: To wallahi hakura za mu har lokacin ya dan yi sauki sai mu sa.
16: Ko bayan masu fafutukar neman mushigi su kansu magina game da ƴan dako kan zuwa laborori masu aikin kere bulo ya girman matsalar ike?
19: Zaman wani lokacin ya kama dole, amma gaskiya ba daɗi yake bamu. Sannan mun bar iyalinmu, mun ga daman kafin ka wuta bakatir din mamma daban na ƴaƴanka daban. In suka je ka kaba ka kaba akwai matsala.
20: Mu kan musulunta nan babu shi, saboda Allah wuya muke sha mu ƴan dako, tunda sai ya zo za mu samu. A da muna sauke kawo mota 20, 30, 40.
21: Mu da babu siminti babu lafiya kawai. Jiya ma ba mu ka zo muka sha bacci ba.
16: Mu ji ta bamu tari na daga cikin kwastomomin da ke shigo da siminti da magaram ya kuma yi ƙarin bayani game da wannan matsala ta karamcin simintin.
2: Gwamnati ya ba da furi a kawo sai da siminti ta randa jika 62 su kuma sai ga suka transfer suka dauko suka kashi zandar suka sai da 62 su kuma sun hadi su bistiya gwamnati ba sai ba su kuma sun ki ba da hadin kai a dauko an a kawo ake kiwiki in ka taba kamfani ce yana zuwa mu nemo ci mu tura mu bulayi dan mutum mutun tai sati tai kwana 10 a gurin lodi babu siminti ko madarabe na zamanin na kashi kudin aljihun shi dan gwamnati ne kamata zama da su wannan shinuwa masu kamfanin siminti kicima mango shi gwamnati ƙara transfer su ma su dai hakuri sai kashe kuma sai da uku da rabi kowanne talakai samu
16: haka su ma dai kananan kwastomomi masu kacaran simintin irin su Ahmadu Rufa'i da ake kira Garahuni na ganin sai jama'a ta ba a hankali
21: gwamnati tana bakin kokari na taga ta kyautata ma talaka dama shi siminti irin na naira ne wanda yake harkar siminti ya sani yanzu ma ai da halin shi ake saida shi
22: wuni ake ana nema har waye wani bi ana sallama wani bi in bari waya ba muka yi ana kira ana buƙatar shi sosai ma
16: ajika da wannan matsala DW ta ji ta bakin Muhammad Aminu Zabai dake zaman shugaban hukumar kula da kasuwanci a jihar Damagaram.
23: Farancin sunti mun zo lokaci na damuna inda kowa ke tashi aiki banda shi kuma masana'antun da suke buga siminti kai guda fa take samu heta kombi bata yi wannan ba. Kuma abin da shahi ma sanyo shi yanzu akwai ɗan matsaloli da suka hana a sanyo shi fasu gida ana sanyo shi sai a gama da na gida. Duka da wannan matsalolin suka kawo yanzu ya zaman to ga bukata ta yiwa kuma gashin da ake samun shi ba irin na da ne me hukumi suna daukan matakai da zai zamanto a ce an mai da abubuwan ya zamanto sun zama kamar da
16: karamcin simintin dai ya haddasa tsadarsa a shagunan da ke da kwai tsofuwar ajiya. Larwa na Malam Hammi, Sasha Hausa na DW daga birnin Damagaram a jamhuriyar Nijar.
1: Yanzu kuma ya bari mu dawo nan gida Jamus. Inda Jamus din na ɗaya daga cikin ƙasashen da aka fitar a zagaye na biyu na gasar cin kofin duniya da ake yi a ƙasashen Amurka da Mexico da kuma Canada. Bayan da kasar Paraguay ta fitar da ita a bugun daga kai sai mai tsaron gida sama da shekaru goma kenan dai sha'anin kwallon kafa na Jamus ke samun koma baya tun bayan nasarar da suka samu a kofin duniya na shekarar 2014 da aka yi a Brazil. Abdulrahman Hassan ya yi mana nazari akan halin da kwallon kafar ya samu kansa a cikin wannan rahoton nasa.
24: An daidade a duniya ana yi wa Jamus kallon wata ƙasa jigo akan sha'anin kwallon kafa. Dan daga lokacin ƴan mazanjiya waɗanda suka cirewa ƙasar tuta akan sha'anin ƙwallon ƙafa a baya irin su Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Förster, Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner, Felix Magath, Pierre Littbarski, Lothar Matthäus, Hans Müller, Brigel da dai sauransu. A lokacin su sun rika nuna ƙwazo da kishi da kuma jajircewa. Misali har wasu ma sukan yin champi kan cewar Jamus kan doke wasu ƙasashe a wasan kwallon kafa a duk sa'ilan da ta kara da su. Hakan ya janyo wa kasar martaba da kuma kima da girmamawa a idan ƴan kallo da ma duniya baki daya. Kambe Garba wani dan jarida ne mai yin sharhi akan al'amuran wasanni dake a jamhuriyar Nijar.
25: Jamus lalle kamar yadda aka sani a shekarun baya sun yi abin a zo a gani a bisa harkar kwallon kafa. Lalle kai in aka ce Jamus dole ne a jinjina musu tunda busu bar yaro ba busu bar babba ba. Duk wanda suka kara da su sun san da sun kara da gwarzaye kuma an san su a tsayin daka da takaici na hudda kwallo na tsare kwallonsu kuma da tsare tutar kasarsu. Ta sai dai kashi a 'yan shekarun wannan abin ya taɓarɓare musu. To ana iya ɗaukan wancan lokacin kamar horon da ake badawa sosai a Jamus sun tsaya tukuru suna horon yara suna horon 'yan ƙwallonsu kuma a ƙasarsu suke tsaya su buga ta ƙwallon wannan sun rihe suke a cikin gida suke ballon wannan sosai sai dai wani ya zo amma ba haka ba su ta hikin wannan amma yanzu kaga 'yan Jamus suna huta kuma 'yan shekarun wannan sai muka ga wani abin kamar babu irin wannan kuzari da aka sani da Jamus.
24: Tun daga shekara ta 2014 a gasar cin kofin duniya da aka yi a Brazil inda Jamus ta ɗauki kofi a gaban Argentina tare da 'yan wasa irin su Schweinsteiger, Andre Chorle, Lucas Podolski, Draxler da dai sauransu. Tun bayan wannan ƙwallon kafar na Jamus ya durƙushe baki ɗaya. Jamus ta gaza tsaida tsayayyen ƙwallon kafa na gamsar da duniya da cancantar 'yan wasanta da bajimta saboda ko duk irin aikin da aka yi a baya rukunin 'yan wasan na yanzu ya zo ya wargaza shi.
25: Amma sai sun koma baya sun yi tuni sun yi aiki sosai kuma wannan horon na da da aka riƙa basu a san Jamusawan ne an san su da sanda fa an kalli wurin yanzu Jamus ba sa wannan sanda da daga nesa
0: inda kadiba aka gansu an sani da gudun siyasa kullun su ma za su tsere maka su ma tausa an suka rika tsaye maka tsaka kwankwa tsaka wannan aka rike maka an kama musu wasu balon da ake samu su raga Olivier Kan ba a samu shakanan ba amma ha gani yau sai gashi kashi
24: Larry Sane Yamal Musiala Havas Rudiga da sauran abokanansu na kungiyar Manshaf baki ɗaya sun gaza tabuka wani abin a zo a gani na fitar da sunan ƙasar ta Jamus a wannan karawa na kofin duniya na 2026 da ake yi a Amurka da Mexico da Canada bayan Ecuador ta lashe su da ci 2-1 a ƙarshe Paraguay wadda ake wa kallon yar dagaji a ƙwallon ƙafar a da ita ce ta zo ta kakkaɓe Jamus a cikin wani hali na bazata ko da shike da farko Jamus ɗin ta doke Côte d'Ivoire da ci 2-1 shi ma Chris ya rage ta faɗi a gaban Les Elephants de Côte d'Ivoire me yasa mai horar da ƴan wasan na Jamus Nagelsmann ya kummace ɗoko wanda ya ritaya daga ƙwallon ƙafar wato Manuel Neuer a matsayin mai tsaron gida duk waɗannan na daga cikin abubuwan da ke tabbatar da faduwar ƙwallon ƙafar na Jamus Warwas wanda ke buƙatar babbar bita kamar yadda Faransa ta yi bayan kofin duniya da aka yi Afirka ta kudu a shekara ta 2010 inda ta yi faduwar toto ruwa
1: Toma da Lange da Abdraman Hassan da wannan rahoton wanda kuma da shi ne muka kawo ƙarshen rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zangon. Su dai masu sauraro kada ku manta muna da kuwa ra'ayoyinku waɗanda za mu karanto nan ba da jimawa ba. A gaba kaɗan za mu je ga shirye-shiryen da muka yi muku tanadi amma kafin nan bari mu ɗan numfasa.

0: To Mandela, yanzu kuma ga shirinmu na taba kalashi ai sauraro lafiya.
1: DW taba kalashi.
2: Ta hanyar tarihi da al'adu dan Adam ke sanin asalinsa da tushensa. Daga nan ne yake assasa tunani da mu'amala da hadada a rayuwar yau da kullum. Shirin na yau zai mayar da hankali kan muhimmancin alkita kayayyakin tarihi da al'adu don ci gaban rayuwar bil'adama. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim zan kasance da ku. Madalla. Masu hikimar zance kan ce sanin asali ya sa kare ya ci alli. Hakika daga sanin asali ko tushe ake gina rayuwar gaba. Kama daga bunƙasa ci gaban kimiyya da fasaha zuwa nazari da bincike da bibiyar hujjoji da sanin nasarori da aka si. Yadda da kai da dogaro da ɗaukar matakai a kan rayuwa. Tare da koyawa na baya masu tasowa domin su ma su ɗora a gaba. Haka dai rayuwar za ta ci gaba da wanzuwa har zuwa ƙarshen wa'adinta. Kimanin shekaru 530 kafin haihuwar Annabi Isa alaihissalam aka buɗe gidan adana kayan tarihi na farko ga jama'a a yankin da yanzu ake kira da Iraki, inda aka adana bayanai a harsuna daban-daban na duniya da zane-zane da ƙere-ƙere masu ɗimbin tarihi. La'akari da muhimmancin tarihi da al'adu ga wanzuwar rayuwar bil'adama, na tuntuɓi Farfesa Muhammad Tukur Usman na Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke jihar Sokoto, Najeriya. Ga kuma tsokacinsa.
3: Al'ada abu ne wanda yake wato yana tare da duka al'umma ta duniya. Kowace al'umma tana da irin wannan wanda ake kiran shi wato culture, wato hanya ta rayuwa. Shi kuma tarihi kaga shi nazari ne na wato rayuwa ta dan Adam, abin da ya faru da wuce. To saboda haka masu nazarin tarihi ko kuma shi tarihi yakan yi nazari kan wannan abubuwan, sannan idan rubutawa ne a rubuta, in kuma wanda za a yi ta shi koda cikin rikodin ne shi ma wannan a saka din. Saboda haka in babu tarihi to kusan ba za ka san wani abu da ya danganci al'ada ba. Tarihi shi ne zai nuna maka cewa ga al'ada yadda take da, ga kuma yadda take yanzu. Idan ta canja ko ta ci gaba ko kuma ta lallace. Sannan kuma yadda ake samun cuɗanya tsakanin al'umma na ɓangarori daban-daban na duniya, kaga shi ma yana iya ba da dama al'ada ta canza. To ya danganta su mutane, wato su al'umma wanda suke da wannan al'adar. In ba su lura ba za su iya kashe al'adarsu. In kuma sun lura da kyau to za su koyi wasu abubuwa wanda yake ko da al'adarsu ta ci gaba ko kuma ta tsaya a yanda take.
2: E, ku masana tarihi kukan ce wai aron baƙuwar al'ada kan taimaka wajen ƙara bunƙasa rayuwa, haka ne abin?
3: To wannan hanya ta mu'amala takan ba da dama ku koya wajen wasu, wasu kuma su koya a gurin. Wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da al'ada za ta yi ci gaba. Babu yadda za a ce ta al'adar ku ta zauna kawai hakan nan ba ta haɗu da wasu ba. To a wannan hanyar za ku iya koyan wasu abubuwa masu kyau wanda yake za ku yi amfani da su ku ciyar da al'adar ku gaba. To amma a nan ya kamata mutane ko in ce al'umma su lura cewa wajen wannan mu'amala tsakanin al'ummai daban-daban, to ya kamata a yi kishin al'ada wacce take ita ce asali ta yanda yake. Koda wani abu ya shigo muku bako, to kar ku bari ya kashe taku al'adar. Ku yi kokari ku ga cewa yanda duk abubuwan da kuka gaje shi kaka da kakanni, to kun adana shi kuma sannan kun gyara shi yanda koda zamani ne ya zo zai yi amfani gare ku, zai kuma amfani ga wasu mutanen, ga wasu al'umma.
2: Bisa al'ada, kowane gari na keɓe wurare na musamman domin alkinta kayayyakin tarihi da al'adu a ƙasashen duniya domin ilmantar da jama'a. Birnin Kano Dabo na daga cikin fitattun cibiyoyin adana tarihi a nahiyar Afirka. Ko da matakai mahukuntan jihar ke ɗauka don kare wannan fanni mai muhimmanci ga al'umma, ga Malam Ahmad Abba Yusuf, shugaban hukumar kula da gidajen tarihi da al'adu wato History and Culture Bureau.
4: To matakan da gwamnatin jihar Kano take ɗauka ta hanyar wannan hukuma wajen kiyayewa da taskance tarihi da al'adun Kano da muka gada iyaye da kakanni, matakai ne masu yawa. Amma muhimmai daga ciki su ne kamar yadda kake gani a halin yanzu ana ƙarfafa dukkanin hukumomin da suka jibanci tarihi da al'ada ta jihar Kano. Gwamnatin jihar Kano tana sake gina guraren tarihi tare da farfaɗo da al'amura da suka shafi tarihi da al'adun Malam Bahaushe. Sannan kuma ana amfani da kafafan sada zumunta da kafafan sadarwa na zamani kamar irin wannan hira da muke da kai a yanzu wajen ƙara wayarwa da jama'ar mu kai akan muhimmancin tarihi da al'adu, sannan yadda gwamnati ta dauki wannan bangare da muhimmanci ya sa mutane su ma sun ƙara fahimtar cewa ashe wani fanni ne mai matukar muhimmanci a zarafin rayuwa wanda za a iya bi a dogara da kai kuma a samarwa da jaha kuɗin shiga fiye ma da yadda ake samu ta hanyar waɗansu ma'adanai na ƙasa. Sannan kuma akwai ɓangaren shirya bukukuwa tare da tarurruka na ƙara wa juna sani akan al'ada kamar kalankuwa da muka gudanar waccan shekarar da ta gabata wanda aka shafe kwana uku ana yi. Kowa ya ga yadda jama'ar Kano suka nuna sha'awar su akan ire-iren waɗannan bukukuwa, musamman matasa da ake ganin kamar a zamananci yana ɗibar su, amma alhamdulillah haka suka shafe tsahon kwana uku suna zuwa suna ganin yadda ake gudanar da abubuwan tarihi da al'ada. Sannan kaɗan daga cikin ƙalubalen da muke fuskanta shine har yanzu dai jama'a akwai sauran ƙarancin fahimtar cewa da abin da aka ce tarihi ne da al'ada, to jama'a suna ganin kamar wani abu ne wanda yake na ƙauyanci. Sun kasa gane cewa ƙasashen da suka ci gaba a yanzu waɗanda muke ganin su a matsayin allon kwaikwayo a ɓangaren ci gaba su ma tarihin su da al'ada suka riƙe, kamar ɓangaren rushe badala da guraren tarihi da jama'a suke yi. To wannan yana ɗaya daga cikin ƙalubale da muke fuskanta a wannan hukuma.

0: tarihi ya nuna yadda Turawan mulkin mallaka suka sace tarin kayayyakin tarihi da al'adu na al'ummar Afirka. Kodayake a baya-bayan nan sun amsa da kansu cewa sun tabkata asa a wannan bangare, har ma suka fara mayar da irin waɗannan kayayyaki. To kowane gurbi waɗannan kayayyaki ke da su ga ci gaban al'umma, ga Farfesa Muhammad Tukur Usman na Jami'ar Usmanu Danfodio.
1: To da dama sun kwashi irin wannan, wasu zaka ga abubuwan ne wanda aka sassaka ko aka kirkira, wasu kuma wuraren da aka ga littattafai ne duk suka kwakwasa suka tafi da su. To littattafai yawanci saboda zuwa wani lokaci suna iya ga mutum lalace, amma waɗannan su kuma sun kula da su sun ajiye. To rashinsu wani abu ne na ɓangare na tarihin jama'a wanda yake an ɓoye muku shi ko an sace muku shi, wanda yake wanda za su zo nan gaba ba za su san da wannan abubuwan ba. Kuma kaga an shiga wani irin hali wanda yake yanzu ko da namu masu tasowa mutane a nan zai wahala su je can inda aka ajiye su a ƙasar Turai su ga irin wannan abubuwan. To saboda haka yanzu an samu ci gaba, Turawan da kansu suna dawo da su, gaskiya abu ne wanda yake zai haɓaka wato sanin tarihi na mutanenmu da kuma al'adu da kuma irin fasaha wajen kirkire-kirkire da yin wasu abubuwa wanda suka faru a can baya. Abin yana da alaka sosai da sanin wato ta inda aka fito da kuma me jama'ar mu a da can baya kaka da kakanni suke iya yi kafin ma a ce Turawa sun zo. Abu ɗaya da zan ƙara maka cewa shine tunda gwamnatoci a nan suna ƙoƙarin su ga cewa ta ya za su yi kuma su buɗe wato hanyoyi na jawo wasu mutane su zo kamar masu son irin wannan yawon shakatawa nan,
0: yawon buɗe ido
1: irin abubuwa na al'ummomin koto. Wannan shi ma wata hanya ne, musan cewa a ƙasashen duniya wayansu ma fa wasu ƙasashen ta wannan hanyar yawon shakatawa da jama'a za su zo wasu baki za su zo ta nan ma suke samun kuɗi.
0: To da dan shiga sosai musamman kasashe irin su Masar haka.
1: Yauwa kaga yauwa to kan ka dauki Masar misali. To mu ma nan aka dawo da su din aka kuma wato adana su aka gyara su, to babu shakka waɗansu za su taso da wasu rare musamman in sun karanta su su ga abubuwan a zahiri.
0: Masu iya magana da yana cewa kowa ya bar gida hakika gida ya bar shi. Da fatan mahukunta da masu ruwa da tsaki za su yi abin da ya dace domin alkinta kayayyakin tarihi da al'adu tare da ilmantar da al'umma. Ƙarshen shirin kenan a madadin kowa da kowa, sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake cewa mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: a wasu yankunan kasashen Afrika ta yamma, wanda daga ciki akwai Najeriya, Benin da sauransu, makiyayan kan gamu da matsaloli kala-kala musamman ma a wannan lokacin da duniya ke fama da matsalar tsaro da ma uwa uba canjin yanayi da ke haddasa rishin ciyawar dabbobi da sauransu, inda makiyaya da masu sayar da dabbobin ke neman mafita. Maman Sani mai sayan dabbobi ne ga makiyaya ya sayar cewa yayi.
1: Yo kasuwa ce aka ce maka na wajen Nigeria suna zawa, Libya suna zawa, masu tahiya Algeria suna zawa. To yanzu ba kowa an yi kurushe din hanya. An ce an tare hanya an ganka da dabba amshi ya za. Kenan ka ga da ka zo kai asara ai goma ka bar kudin kakanin ko. To su kuma waɗanda ke akwai makiyaya ba su da wani abu rabbace za su saidawa su sai abin da suke yin bukata. Kenan kin ga an hana su a zo a sayi. Kenan sun kawo ma ba su saida da daraja ba. Sai su bar kayan saka dan ka zo kana da niyyar ka saida 20 ko 30 sai ka zo ka kawo dai. Shi ma dai din kusa da yadda ne ma za ka kawo shi ma in ka kawo din. Amma inda a ce wannan ana circulation na gabas yi gabas na yamma su yi yamma. To gaskiya za ki gani alhamdulillah.
0: Muhammad Chululu makiyayi mai sayan dabbobi ya kiwata ya saida ya koka da yadda rashin fitar dabbobi ya maida harkar kiwo baya.
2: Mutane suna tunanin aka sayar da bisa shi aljan nan zai kawo kamar bisa ta yi sauki. To bisa kuma da aka sayar da sai ta yi kadan kowa sai bar fudo dabba shi. Saboda ina tunanin kasuwa ta fadi ba zai kawo bisa shi ba tunda da ja bai tamma ana fita da bisa. To shi ne kan zuki na ganin mutane wadanda suna ganin kamar bisa tana da rama bisa ba ta da rafi sibillahi. Ga guzuma da zaka nema kai kiyon ba kana da wajen shika 40 ko 50 da zaka tada da wata biyu ka samu wani abu cikin ta. Amma da ce an bar kasashen Ghana ta zaki ga komi yana zuwa tunda in bisa ta yi wata cikin ta na ki samu wata ta yi sauki. Amma an tai kadan kuma manzu bisa kadan tai kuma masoyanta saka yawa duk wanda ya taso yanzu sana'a tabarkallah ga ta bisa shin da Niger ne ita ce ke ciki.
0: Kiwo dai na da amfani sosai ga al'ummar kasar Niger domin ya kasance daya daga cikin abin da ke kawo bunƙasar tattalin arzikin kasar. Inji Agali Etai shugaban kungiyar makiyaya mai suna Feltartit a jihar Agadesa tare da kira ga gwamnatin Niger kan hanyoyin da ya kamata in an bi su kiwo zai falfado.
3: Mu an tuka kiran daga Remo ga kasar Niger. Ita kasar Niger muhimman abubuwa masu muhimmanci biyu gare ta da kiwo da noma. To a doki wannan abubuwa wanda su ne suke rayar da 80% da Nigerian suna tsakanin masu noma da masu kiwo sai a ga masu minister guda. Mun gani kamar dai wurin nan kamar ba a ba su muhimmancin su yadda ya kamata. Ya kamata a ce agriculture tana da minister kinta tana da masu nazari. Haka ne kuma ya kamata a ce elevage tana da nata minister tana da kuma technician kinta da duka mutanen da ya kamata a hada saboda su yi reflection su sa wannan elevage kin ita ma ta samu tabin kasa. Don kira da muke yi a samu can sama paske yau komai na duniya ga an yi centralization shi wajen gwamnati. Don decision kin kiwo duka yau can take fitowa saboda wannan abuwa su ne suke da muhimmanci a Nigeria. Ya kamata a ce kowa an bashi matsayin shi yanda yake saboda wannan kokarin da muke yi na sovereignty mun samu incin kanmu.
0: To masu sauraro duka anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan rana a madadin abokan aiki na DW Hausa da suka taimaka mini wajen kammaluwar shirin ni da na shirya kuma na gabatar 'yar mutan abzin ke ci gaba da yi muna fatan alheri daga birnin Bon.

0: da zai yi sauran
1: lamura. Ka kuma bacin lafiya ma.
0: Haka. To, Sanusi Madatai da Magaram yake cewa ganin muhimmancin sharuɗan sake buɗe iyakar Nijar da Benin wanda gwamnatin Chani ta fito da su wato ta fitar wato tsaro da kuma tattalin arziki. Ina fata a samu fahimtar juna tsakanin ɓangarorin biyu.
1: Haka nan ma ga Hadiza Alhaji Bahari daga jihar da Magaram a garin Malam ta ce DW Hausa idan ana kashe biliyoyin kuɗi a kasafin kuɗi ya kamata jama'a su gani a tasirinsa. Ambaliya da ke maimaituwa a Lagos alama ce da ke nuna akwai sauran aiki mai yawa.
0: Na'am, lallai kam ambaliya ce sababbin al'amari ne kuma rahotannin da muke samu daga Lagos din ambaliya ce wadda watakila mutumin da ba can yake ba, ba zai gane ba hanya gaba ɗaya za ta rufe da ruwa gidankan kana ciki kawai kana zaune sai dai ka ga ya malale abin da Allah ya ce.
1: An tilasta mutane zaman gida.
0: Dole, dole. To ga hambali Sa'adu ko Sadu yake cewa shi sunan yana mai kansa inkiya jika mai gaskiya daga Arlit jamhuriyar Nijar yake cewa muna fatan alkhairi ga dukkanin rahotanninku sun ja hankalinmu Allah ya ƙara hazaka.
1: So amin.
0: Sai Aluwada Ali Abadan yake cewa dama mu fatan mu Allah ya ƙara tarwatsa jam'iyyar APC. Tofa.
1: Tofa.
0: To amma kuma wasu suna fatan Allah ya sa baraka ta dinke kuma jam'iyyar APC ma ta yi tazarci a tarayyar Najeriya.
1: Shi ma Isu Fofanalansa ya ce dama mun san za a rina ganin cewa jam'iyyar ta APC a Najeriya ta yi cikar kwari dole a samu rikice-rikice a neman shugabancinta.
0: Shi Fofanalansa ina ga kamar ya kamata shi ma ya jaraba ya gani ya shiga wata jam'iyyar domin ya taimaka wurin cimma wannan burin nasa.
1: Kamar wanda muka yi tattauna da shi gindin gyaɗi Yusuf ya ce ai babu jam'iyya da ba ta fama da nata ƙalubalen su haka ba wai wani sabon abu ba ne.
0: Haka sosai ai kin ga jam'iyyar NDC ta kunkusa da Peter Obi kin ga dai kotu da ake ciki ADC ko da Atiku kin ga batun Nafi Ubala da ake ciki nan ma. To ya guba mai aski ba daraka daga Nijar yake cewa mu dai kiran mu zuwa ga hukumomin Najeriya shine a gyara magudanan ruwa. Haka zalika al'umma yana da kyau a dinga bude guraren ruwa ya wuce wa wato cikin gida wato ruwa dai ya wuce dai ba tare da matsala ba.
1: A daina gine-gine a kan hanyar ruwa ba yana ɗaya daga cikin dalilan da ambaliyar nan take ƙara yawaita. To Zahardini ina ganin anan za mu dakatar da kai godiya gare ka da kuma su ma sauraron mu yanzu za mu koma ga labaran duniya a zagaye na biyu.
2: DW labarun duniya.
3: Kantinan a birnin Durban na Afirka ta Kudu sun kasance wayan bayan kwasar ganima da masu zanga-zanga suka yi a yau Laraba inda suka nemi baki da su da ba su da cikakkun takardun izinin zama su fice daga kasar. Dubban jama'a sun tattaki a fadin kasar a jiya Talata bayan mako guda suna farfaganda baki su fice ko kuma su tafi zuwa kasashensu wato kafin cikar wa'adin ranar 30 ga watan Yuni. Lamarin da ya jawo dubban jama'a 'yan wasu ƙasashen Afirka ficewa daga ƙasar. 'Yan sanda suka fito domin sa ido kan masu zanga-zangar sun ce zanga-zanga ta gudana lami lafiya sai dai an kama mutane 900 kan laifin kwasar ganima. A wajen birnin Durban masu zanga-zangar sun fasa shagunan abinci da na kayan gini da na tufafi kamar da masu shagunan suka bayyana. Wasu sun yi kiyasin cewa asarar da suka yi ta kai ta miliyoyin rand na kuɗin Afirka ta Kudu. Inda suka ce ba su da tabbas ko za su sake buɗe shagunan nasu. Lauyoyi masu gabatar da ƙara na tarayyar Jamus sun gabatar da tuhuma a kotu akan wani ɗan ƙasar Ukraine game da fasa bututun mai na Nord Stream a watan Satumba 2022. Gidan talabijin ɗin Jamus ARD da jaridar Süddeutsche Zeitung sun rawaito cewa mutumin mai suna Sherry K wanda aka kama a ƙasar Italiya bisa sammacin gwamnatin Jamus a watan Agustan 2025 tunaka ta sakiyarsa zuwa nan Jamus domin fuskantar shari'a. Mutumin mai shekaru 50 da haihuwa wanda soja ne na ƙasar Ukraine ana zarginsa da jagorantar wasu mutane 7 da suka haɗa baki wajen kai hari da ya lalata bututun man na gas guda 4 a ƙarƙashin tekun Baltic. Jama'a Venezuela tare da taimakon ƙasashen duniya suna ci gaba da lalaban mutanen da ke da sauran numfashi a cikin baragwazon gine-gine mako guda bayan gakar mazanga wato bayan iftila'in kirkizar kasa da ta halaka mutane kusan 2000 yayin da wasu dubbai kuma har yanzu ba gano su ba wadanda suka tsira na cikin yanayi na jimami tare da fama da karancin abinci da kuma rashin masugudai to baki da karshen labarin duniya kenan
1: to da haka ma muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin Abdullahi Tonkopla da ya fassara kuma karanto mana labarin duniya da Zahiruddin Umar Dutsen Kura da ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku sai Abdulrahim Hassan editor da ya taimaka shirin ya iso gare ku ni dan kasance da ku Binta Ali Zumi ke muku fatan alkhairi mu kwana lafiya
4: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chad, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.